نعم. بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور abebitiwa mwina banyinaze baganda bange abache kumide kumayoga chinana munana kawumuze mukaga fama busoga royo program jitude mbude uno etuwa program dawa eyo kumpine wala tuongera okumebaza ochitiwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuna azza wa jalla achawa ni dentu nusuza fe nizibira angazichalinam tumusawa uchiti wa Allah subhanahu wa ta'ala obulamba jatua mbira za jatu isamu ezenja ulo tumusawa banga jona atugabirire okubira anga tumuera likirira ila atugabirire okubira anga tumutia tugwanidde okwegomba ebintu ebiye ebyo yenna anava mu nsi muno ng'obulamu bwe wadde butambulira mu Katonda agenda kwesiima tumweyaliikirira kubanga gyali gye tugenda okudda era gye tugenda okudda gye tugamba nti inna batasha rabbika rashadide Musimu numbadde mwaka lembeleza kechisikilize. Olina joga katona ngari mchisikilize. Na yenda ngari mchisikilize. Ngari mumuzimbo ogulimbo lichimu. Na inge sabo ngari mchisikilize. Tiwali musana gumocha. Na yetu wajukiza ntiwali yoru naku. Otagenda kuwela kwa chisikilize chona. Koruna kuolo lugenda kubira ko musana gwokka ekisikirize ekigenda okulabwako kigenda kubira kya mulundi gumu atenga china ebisanizo by'abantu bikyagala abagenda okubira wansi wa arushi Allah tabala kwa taala wagenda okubira ekisikirize kyokka ilan buluwa wangala musimuno Gwolaba ncho ine dala liotu seko mumbira yokubona abona. Gwolaba nti embera ekuyinza obuzito. Gwomuchara gwinala vieko. Yecheza mnyumba na abana be. Nechigambe chigama nti loni yebade mutudemu. Yaramba tegeze nti tewalibu yunike. Muddu boyola bye munsi muno nga uyunike bogenda kusinkana singo nova munsi muno nga lutegedde ani na nyiniyo era lwaki yakuteekamu lwaki yakufuula omuntu era lwaki yakuteeka amateeka ilan tuongera okumwebaza oyo Allah tabaraka wa taala Achawa ni dentu nusu za fe nizibira anga zichari namu. Echonga achimali liza. Baganda wa favorite denga ulijotu wa sasi lako. Tusawa Allah tabala kwa watalo wachiti wa abadizo obulamu wa mwabulu unji. Obulamu mwabulu unji. Bwembade muyina ebanga lyonna Allah wasi say today. Namuli mbulamu wa abulumi.
waluo obulumi obwenja ulo wale ivasa zebiso balie yo waluwa baka vamu theater waluwa bali ndiro jingira nga ina appointment kusawa bili okubira nga ingira theater nojja mwengo yezo waluwa jamu engoyeze nga agenda kunaba ni wabamu ajamu engoyeze nga agenda kwebaka ni waluwa kujamu engoyezo nga ogenda mu theater nga tebagala wadde akagoye konna ku mubiri gwo okujjako akasikati obaka akasuuka kebakusuulidde naye nga dokita akwagala oli bwereere kaseera kazibu nnyaako kaseera si kangu era mu mbeera efaanagana bw'etyo abo nabo abafulumye tusobalala ow'ekitiibwa abasuuzi mu mbeera efaanagana bw'etyo allah tumutendereza era nga tumulaajanira kubanga mu nsi mwe tuli toyina kusaba kwogenda kusaba nti allah takujja mu nsi fenna buli wawulira omuntu afudde weewuunya naye nga weewuunyiza bwereere kubanga fenna tulina ekigambo kimu kufa enfa yeyawukana nga walaba nti fenna tugenda Kampala naye entambula ebadde ya njawulo waliwo ayingiridde ku boda boda waliwo ayingiridde Kampala mu trailer waliwo ayingiriddeyo mu tipa waliwo ayingiriddeyo ku tukutuku waliwo ayingiriddeyo mu makesi waliwo ayingiriddeyo mu drone waliwo ayingidde naye nga mwenna mutusinkanye Kampala kati n'okufa bulijjo amakubo agatwala mu kufa ge genjawulo naye nga gonna bw'omala okufa oba otegeeza ekintu kimu nti ofudde era obulamu bwe tulimu mu nsi muno ebbanga lyonna tutambula nga tusuubira okuva mu nsi muno tudde mu ntaana zaffe kivola banti abafiiddwako abantu bammwe tubagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda olunaku lwajo twabadde butembeeyo mu kuziika mwannyinaffe yafiira mu nnyumba n'amalamu ennaku bbiri okutegeera nti afudde ng'ennaku bbiri ziiseewo naye nga twamuziise olunaku lwa jjo abadde awangalira Kampala eyo Kalwerwe naye mu mbeera ez'enjawulo kiba kikutegeeza ki tewali lunaku okujjako allah ow'ekitiibwa atta abantu era omuntu tewali lunaku luyita okujjako abantu baziika bannaabwe era naye twamuziise olunaku lwa jjo naye na mu mbeera yonna eriwo buli lunaku wabaawo okuziika nina amawulire gendaba wano agandaga nti omu ku bawuliriza abaffe tulina abawuliriza abaffe abatuwuliriza ebbanga eddene bonna wetutambulidde nga bali wamu naffe mu pulogulaamu zaffe naddala pulogulaamu eno ddaawa tuzze tumisingibwa abantu bangi abagenze batuvaako mu nsi muno ng'abadde bawuliriza abaffe waliwo omwami bamuyita Nkaganda yali musajja mukatuliki naye lumu yampita mu ofiisi ye n'andaga ekitabo Black Book nga bukyatandika okusomesa emisomo gyonna gye tusoma agiina era agiwandiika
wallahi nga chine chitawe chiria oyo Allah ya mujambula mwensi mbisira ya COVID na balalabanji Allah bagenza atwala mbatuliriza tiyalinye mkubi wa masimu yangama anti ya masimu gamkalu ilizo kuitamu ni yali mauliza wafe atoolu lango mbufu wenyini obo abatizo kuiza programu eno dawa munjego munjego yabadde namutumba olunaku olwajjo accident eyo yabadde namutumba yatwaliddemu omuwuliriza waffe aitibwa Ruto Uthman abadde aitibwa nze Ruto Uthman Buyala Budondo era nga bava n'omusempiima Abedi abo nga bali babiri mu kitundu ekyo Buyala Budondo wano era abadde nga tuva mu program agaseka ero siise mbiganye mumbeere efaanagana bweti abadde mu kinjaaji akisidenti eyo yadde avaanoza mbisolo byabwe naye mwe yafiiridde nemmenyaamenya amagulu olwaleero zembuyaga ezikaza engoye abadde akiirandika akaleediyo ke n'atama ne pulogulaamu yaffe eno olwaleero nebakateekako tukyasobola okulya bwetwogera abantu ba Uthman Ruto tubagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twave eri Katonda era gyali gye tugenda okudda tujja kutegeera ndoza ebyokuziika nekyemmanyi ayinza obutasukka leero tujja kunoonya bekikwatako mu maaso awo tulabe okuziika kwa ssaawa mmeka olwaleero naye nga amakaago famire tukisaasiddeko nnyo okuviibwako mukamaamu abadde abanoonyeza ekyokulya tunuulira okuva e Buyala n'afiira Namutumba wakati mukubeera nga afiiridde mu jahadi ng'anoonyeza abantu be ekyokulya abaana ne bamaama b'abaana tusaba lwa ekitiibwa abanyweze n'abo n'abadde akolako saaviisi ez'enjawulo namwe tusaba Allah ekitiibwa abanywezi ekitegeeza nga waali omusiraamu tasula olwaleero aba ayingira entaana ye okufa nno si ki ekikulu kubanga bintu Allah tabaraka wa taala byeyategeeza omubaka sallallahu alayhi wa sallam byeyategeeza mu advance mwalimu ekiyitibwa okufa mu ayati ez'enjawulo Allah yatugamba nti kullu nafsi dha'ikatul maut Allah yagamba nti kullu nafsi buli mwoyo gwonna kugenda kukombezebwa kufa kyova olaba n'omulalu afa omugagga afa omwavu afa buli mwoyo gwonna si bantu mwekka eyo aya yejjayo ekyennyanja mu nnyanja empuuta mu nnyanja n'ogisiŋŋaana ku mudaala n'ogamba mpa ekyo eky'emitwalo esatu n'ogenda n'owuta mu ssupu eyo aya yejja yefuutula ente gye zibadde n'osiŋŋaana ennyama ku bbukya buli ekiina entunnunsi kyonna kigenda kukombezebwa kufa wabula enjawulo we yajja ku muntu nga waali ow'ekitiibwa ate omuntu waafa wabeerawo okwewuunaganya abantu bonna ne bazza ebirowoozo okufa kw'omuntu oyo
kubanga omuntu ye kamanda yakulira ebitonde byonna. Omuntu ye kamanda yakulira ebitonde byonna. Bulijjo tugamba nti ekyokufa si kyekikulu, wabula tunuulira enkomerero yo, okufa kw'ofudde otya. Muno mu nsi okoze byonna obikoze, era olaga nti okyasobola n'okukola ebisingako by'okoze. Okufa kwo si kyekikulu, wabula ekikulu ofa naye ogenze na ki. Beweweredde okutta weebali, naye naawe eyeewerera oli seefu. Newankubadde mu nsi mulimu amalwaliro ag'ebbeeyi, tegagaana mala kuli mauti kutwalira mu budde obulagaane. Allah we yakulagaanyisa obudde obulagaane. Allah kyava agamba qul, bagambe Muhammad qul yatawaffaakum. Allah agamba nti bategeeze nti yatawaffaakum, agenda kubatta. Ani agenda okubatta? Qul yatawaffaakum malakul maut. Yagamba nti bategeeze agenda kubatta malakul maut. Alladhi wukkira bikum, malakul maut oyo nga yakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga ajjamu emyoyo gyaffe. Thumma ila rabbikum turja'un. N'oluvannyuma eri omulezi wammwe Allah turja'un, gye mugenda okudda. Bozza amaaso bw'oti w'osuze olwaleero, mu nnyumba mw'osuze, oba yakupangisa oba yiyo, bw'osiriikirira abaakuguzaawo n'endagaano gy'oyina tennaweza myaka 5 wadde myaka 10, ekitegeeza nti w'otunula bw'oti w'osuze, we wazimba, waliwo abaali balimirawo, waliwo abaali bannyiniwo, naye n'ewobanoonya n'ebakomawo tukyasobola bbawaawo. Naye bw'ojja okubeera nga naawe oli mu nfumo, waliwataako siki z'amasannyalaze ng'oli mu nfumo, bw'otunuulira ennyumba gy'osulamu, bw'ebeera ya kipangisa nga yazimbibwa ku mirembe egiweza emyaka 10, bw'osiriikirira abaagisookamu Allah yabaggyamu, bayinza okubeera nga bamu bo baavaamu na kigambo kufa. Bulijjo tugamba nti okufa si kyekikulu. Allah kyava atutegeeza mu Qur'aani ekitiibwa n'agamba nti ya ayyuhalladhina amanu taqullah, abange mmwe abakkiriza mutye Katonda, walitanduru nafsul ma qaddamat ligadi, buli muntu yenna ebbanga lyonna beera ku bunkenke ng'otunuulira biki by'ogenda okukulembeza enkya. Beera ku bunkenke ng'otunuulira biki by'ogenda okudda naye enkya mu maaso ga Allah. Oluvannyuma lw'okuwangalira mu nsi akabanga akatono ddala, ng'era obadde olowoozesa abantu nti oli wankizo nnyo, oli wanjawulo, mwala tugamba nti ky'ekiseera omuntu yeekuŋŋaanye, weekube mu mutima, ebyo byonna by'olaba nti bya bbeeyi gy'oli biyinza okubeera nga bya bbeeyi mu nsi muno, naye nga muliro gw'omulisa ogenda okutwala mu muliro. Muliro ogumulisa ogenda okwokesa
ogenda okubonyabonya ebbanga noyingira mutaana. Allah watu biyateka tekensiye natugama nkullu nafsi za ikatuli mauti. Bulichidamu chona echine tununusi chigenda kuombezi wa kufa. Niya gama tuwa innama tuwafauna ujula kumyauma alqiyama. Titugenda temugenda kubira muntana za mwepaka paka. Wabula temugenda kujuruwayo. Tubirenga tuolikira tuolikize bie njibyafi kuluna kuruenko meriru. Niya gama nfama nzuhu ziha. Fama nzuhu ziha aninar. Wa udukhila lijannata fakadifaza. Wa inama tuwafauna ujula kumia umale kiyama. Tugenda kuva muntana za fe. Tuolikira ate balilo. Gawamazo tuja muntana za fe. Tuse. Tugenze kustepu eteku mkomerero kuluna kuolo kuyimirira. Ganona kuolo tugenda okubeera nga fenna tudda maso ga Allah tabaraka wa taala. Tugenda kudda maso ga Allah nga bolooza tujja kujjo yambadde ebijolobero byo, ojja kujjo yambadde engoye zo. Awala tuli ku mukolo oli ataddeko ne galubindi akange muko. Owogodde teri kuwogo.

0: District ya Iganga mukagwa oli kumayengu agare die yalata chabazinga. Yes bwana gwanga murishidi.
1: Yes wabakuru.
0: Wasizoti wechitibwa.
1: Na sizoti kala mubalata mubalo kuweleza basoga.
0: Yes bu.
1: Katonda katuku mienga tukali wachitibwa na ito ndo bimwilide.
0: Tuongiru umutendeleza no musima.
1: Tumusima tumutendeleze tumwilize chitibwa.
0: Olowe
1: katandikirewo.
0: Yes sebo.
1: Katuja mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu mbitu.
0: Otio.
1: Kuchalo chineche mbitu nukulio omusa na mbitu ya Yusufu. Yusufu wano mamweta Yusufu ngovi. Yusufu ngovi ya ni mchalo mamweta nakamiuka Sofwi. Baja maisha wano kubana kibazalomu wala wabwe.
0: Omwana wabu wala.
1: Omu wala mamweta Aisha. Aisha na aliku miaka ngabi na musambu wa bina munana.
0: Yes sebo.
1: Aisha buwa kulakulamu ya fumbiru wa mvuka we.
0: Gwaye nda.
1: Elango mvuko. Mvuka ya fumbiru wa mweta majidu. Mbega Aisha buwa fumbiru wa majidu. Majidu wa mweta asubula kuyungo ye. Kuguli kuhumegu. Kugaja watunda kumubiaro. Mbega atiba afula mungu obuta tegera gana mamaka gabu. Yema pangisa. Mbitu ndwewe uligo mdisu tiye iganga.
0: Yes sebo.
1: Mpega kyo umu walono ya kubati ya nzeka angolole waka nje mbeyo. Mpega kyo umu wala wagolole wagokubeyo. Ya chikomebu anti ono umu wala mkunova. Ya janaka senta kwa mvuka. Aka kunu mkiriza mwemiju ulindela nyomitu wala asatu.
0: Kapito.
2: Yes sebo.
1: Mpegati omuvuka kwa ireka ya ano ni ya kasenta nga tarika mwona. Ya kwa hati ona wanikale ya gire na chi ya gire na kasenta kange. Wabita wena kuiviri omuvuka kwa kukiri omu wala isimu omu wala mko watu na jana do ena kijali kuiriza.
2: Waka kasa
1: ngaka kasa.
0: Yes sabu.
1: Omuvuka yakoba ntibe ekantamwe ekambita mwenga ichonje kubukondogera no muwalo namba kasende kakapito. Ndikuba nsira bwena labirira mwana ngoreda amazo kujani kapito wange na yena
0: ogwanga
1: wangisebo
0: omukazi yale ko mwana
1: omukazi yaje nabana babiri omuvuka no babira mulinamu.
2: Omusade senta abera tere samukazi.
1: Omuza desenta abera tereka mchifu cheba ogoba pangisa munu. Mbae ngo muka zaidi ongoba unwe siganti haka ante wachinu njindi muka ziwani.
3: Awadiyo?
1: Munda mpegati umuvuka wajia kubuko kubuko anda kukasente. Atisika mkize kuwele kakaida. Tandii kilao yera kube mbeda ti mungi. Umuza nzibo ya tuuse tia gane mkwele mi wazalo muka zi umusada. Yakoba tubakba angabu gazirao. Antia meni mama ni senga.
0: Tutese.
1: Kusonga linatwa kwa kasente. Dide yototenka niye chi embera. Muna ngumulezi kwa ya keime mumaka. Bambu wenteve. Ono wazo umu wale ya beta mwete geka ile ya mwye kwa madi ya masu. Kwa mwye kwa madi ya masu ya kati umulezi wanta ma, ya mwye kwa madi ya masu wa gavire mse pichi. Mpegati umulezi ya na mkweru wanaku. Ya kubumu wala. Bwe yakubye omuwala mama ye mwusungu bwa mugema yakwa kumukwere mwe ya mukuba bame ba bamwe beranwa
3: omuwala anize nomuko yaniga
1: mbegali kwa kubwa mvubuko mvubuka yana yakoba atibe tika kukiriza kufira muruta laba ntuma wakiti wali kubwa mtu mulala
3: otio
1: mvubuka yana yakwa kumama ya muti impula. Ya tuko kumukubabu bino ya mwuza blouse ama vile gari tisa
0: wakumia. Inazala.
1: Inazala mzali ni omukazi.
3: Omukazi ngali wai. Ti ya kubie omukazi yonu kwa ni ya ubaira guwane mpi.
2: Ay ni nazala yena.
1: Mpeja di omukazi.
0: Inazala yena ubaira guwane.
1: Alifuwa kuleta mabale, kuleta migo, kuleta chi. Ay ni wanoza inazala abatasiwa dikwe ya. Ya kuye kumuko yume uyena ya muti mpulo muko yume usungu wa mgema yume ya kwa kuina zara
2: ya mulula
0: ogwanga.
1: Ya mulula ya kuko kumuyuza ebula uzi ama vile gabi tira ubukunya
2: orosenga.
1: Oro senga nga aliku kukubandu ndu atasa ida kule chi atasi.
0: Senga yena ya baideu.
1: Senga yena ya baideu.
0: Yesebu.
3: Musada mlaweka. Musada ikulwana na babakazi.
1: Mta jati nga aliku marize kalondo zio no.
0: Hmm.
1: Omusa ngo maganda katoko kwa ya wabida pasi sinamuganza mpu wa Bukono County.
0: Hmm.
1: Mdisu tiena mtumba.
3: Ogwenko kema ane.
1: Guavu yendo kusawa davide munano gumu sana.
0: Mmm.
1: Baka esawa ndale yobu ile neta chika makumi ya satu.
0: Mmm.
1: Omuna mwezi pesha za tumusime ya kubia nti ena kudo mwezi ya kubia nti before 13 isi ale November.
0: Mmm.
1: Alija kubanga au esala woye kusonga dino.
2: Mm. Ya email.
1: Taja kuba ya email.
2: Eh.
1: Eh ajako ngelo kulunga miamu nokutegeza abantu ebisingawo.
2: Eh.
1: So edensonga chobe dabe ile eigango ruwile.
0: Mm.
1: Mundigirize ndike bana ngibona bakwelo kuchaba zinga funvule.
0: Kale toyanziza bwana ogwanga muri shide.
3: Eh.
0: Inazala.
3: O ensie no weri kujawo wagumu. Abona abakazi betu tuwaleka ngaye obaba akakamuka kotu wale waka o, because omusada watu kokwe sigiranga esente de dakola hadi kuterawo obona
0: oidi watereka
3: iwe waba onga weno omuswa imenti wavirawo
0: ndajanado
3: ndida kujanado echa I think chibati chirunja nensonga lwacha abakazi erati bali kufumbirwa bana chijatu kechiranga abasada tuli very happy nga tuli twenka abakazi nga muli waimwe
2: tunaruvira wife
3: twena nga tuvira nga twena tuvira wife obo chitegera chino ti chitufu kati ate abantu abakulu ababiri omwali baire nga muyamba kulungamya bano ndiya munange because omukazi ategera mama ategera oba senga ategera tasobola kukweyunga ku side ya muwala
0: obona ne bigambe byo
3: musada nadalanga omusada aliwo
0: omusada yakubyati kanje tutese bambiriza akasente ntandi kokola
2: eno family endi bibwibi family endi bi nende okobera basada baliyo abachala timi kwano jeife ku sente buti sadi no emilioni namba ne mitwala 3 Omuntu atuko kugogote kira tekira iba mwiwe kwa maji.
0: Mwiwe kwa maji agocha.
2: Mwegeite ni mama umiwe kumusada maji. Ozira buongo buzaza milioni ndana na mtu wala satu. Ezi yata kulimba. Eleda kujiri yako umwezi guna jodu kama desemba. Adambe ile mwengo ye. Aguze nyama bali ile. Aguze miti ile. Habana balwale kaya kubiro musada. Kwa ye kwa maji. Nendo kubira hapa sadaba liye. Hapa na obusiru wabu kutelekeza omukazi sente. Na omuli waa.
0: No, omusa adati ya teresa omukazi sente.
3: Omukazi idie sente.
0: Hei, diyo omusa adawa tereka. No. Andi, hapa kazi bonabu na tii babi.
3: Ndache mba enjoko babi.
0: Nze no kula bonabu na tii babi.
3: Anti kati. Zaidi. Hapa kazi bonabu na tii babi. Ereri ya hapa kazi ngo omusa ada. Actually, hapa sada. Banji abakolera abakazi babwe business ngano musada tajibala chiri yao
0: ango mukazi agitambuza
3: gwa obwisegera nga business segwa nga ateno musada abali kwetaga obuyambi
0: omukazi amuwa yes.
3: Oli kunesente mudolomo ati ndinamu
2: ndamo kwa ikumiriri
3: ilili no jokozese ande echo ne nsonga lwacho musada akola business ti kutola musente mbuchi just ku chikutu kajisera wanu abaenda kukumira au second
0: bwaba ne
3: kizibu
2: omutasa
3: omutasa kumanga gamadu kago bonaga abasada ge bakola tulozambwa abasada batola musente kizibu nadala ngo musada talibamu ese control ye sente yonayo ne baya mukazi omusada idamu bwide nti muna oboli namu mpa kutuyambe kino obo chitegeza chitegeza tabaka zeliya
0: Eksinze kunuma inazala kuikaikana kumutabanewe ya mukuba ate
3: nisenga ngali ya wali
0: woko bye mukoti omulenzi yagwire kuina zala we ya timpula bamutimpule
2: inazala bakube
0: asano timpulwa ata asana kubanga ali kitanda buti
2: inazala bakube leka ezira chikasi nze kusumbwa bufumbo bwabana bakatanda
0: mamo lino galaga
2: Obufumbo bwabavuka bakatandikiriza abasinze kubwonona bakobakazi
3: anti aye kati chiri tu saidedi ochidinga ni mamao yena era bachankala na ni mukazi
0: bwechiri
2: basobolo changa
0: bwechiri
2: basobolo changa ni mukazi wange ayi butiye busobolo kera kunjwa funo mukazi mama we amuzala mukoyirumewo ngayenda dancing according to kukuye byayenda
3: kati ejo chisinzira ebisere bisinga chisinzira omukazi ono jali baba weye na abayo ochidi kebisere bisinga baba singaba maka omuko omusadati asi atira kudiringana muko irume we musada muze ichi no chiri chiti ni chiti ni chiti ni chiti ati yale kandogere kunaye aye nabanga mamo bayali yanova ke wali omukazi ati ke ni golino okubirezimu ha awozi babuyidi
2: mubuka mubula mubwange tige magaranga kuna muko omukazi tichiri bawo omuko omukazi mutavu
3: atega ti olina ye
2: niwe
3: ni kubo titoli gemagana bamu future tense
2: tili gemagana na muko zabiye mwene kukubaka abakazi nga bakola abantu oyi ngo sobolo kuti ya misapa osobolo okwagana embo zeda bavuka bakafuna abakazi ngekirisi nga kutabula makagi
3: ati mwana na bayira wo mama wo muwala
2: akuba masimu
3: awamwala
2: gaje alwala
0: nabo aya mazima galinti mulimu aba mulimu abalunji
3: muli aye
2: mulimu abalunji
3: obagana
2: anti obagana omuko omulunji aba supportive eri mungala wego
0: yaka mulimu abalunji
2: aya omuko omubi tava kumukulu wala aba milioni endala ne mtu alasa to badule baloza dili muchi
0: aye kunze ono katonda mulunji ba mutimpu
2: ono omuko ono omuko okumulu
0: katonda era buti omulenzi bwe yakubye yisimu ati ndi kuida beko bana ono yata kwa madi amasu
2: bagerera kudama
0: because omulenzi yatuse nga madi amasu galiwo buti beko bana atwe damu witula aye mukamo wekisa
2: yayame ya ululo
0: yayambe bona
3: aye ro lwana ko lekamu okuba mu kwivu zinga bitano
0: bidi aye mbuzi
3: ama anti basobolo leta madi bakumwaga kumulwana
0: aye mbuzi bajaji waira na abaidukulu
2: buti omuntu akubi omuntu anduye kwa madi muze mu kubenga asasira
0: muchi obuti ngandira mungweta mama inazala
3: ngejo batoli waimwe olwana kwe dachi kaitano edili solidi ebikonde ngo likuba poi
2: yamukbe ya mwambula no buko bwaga abo
0: buti aliniga magumba mwana wali kunumba
3: aseno ile yuko yankuba
2: wewe zokwe sanga kai kuba kwa hapa
0: sose amuka amuka yes
2: nankuba bali kunkuba bali kunkuba
3: amabera galiro bakara kuya
0: kale kaje wa bwana jamali sabiye
2: Mufuko ndo kubala nandi bugamya
0: kubugalo. Bana baina zala.
2: Abe abaka abakazi mututamie.
0: IT bona bona.
2: Mututamie.
0: Be.
2: Abaka abakazi mututamie.
0: Mulimu abalunji.
2: Omukazi nasobola kuba mwala gaba bali kuponi aboni aira. Aye yana yati ama. Ne yati ama nga yewe yasibanga kumigo. Kube James nacho lero wotu
0: kadwa bali kuponi. Jamali omufunye.
2: Ah kanombe kumemba
3: mono ni ababaka zawira baba bisanga obya tibenda tubise bana babwe bobi obabu obaluwachi kubanga abo nibe bagemesanga embago embago ibiri
0: eyo
3: musada ne yo mukazi aba aba yakajisura wansi atipa ati chai ndi mwenda
0: twala madi muchigo
3: ati yaba omusada ba muchigo yabu yakati ne yabire tawulu bafolese echangu chinde ndetere sapatu dange byona byona mwakola ati mwenda tubikole bana bayimwe
0: muno mulembe guno omuseveni amazima geno gono ina ebintu
3: ebintu byono neke omusada takali
0: kubakazi
3: na mateka
0: mulembe omuseveni abakazi n'abasaba chegamuli mwitulu bayirala ku mulembe guno omu 7
3: ate ensi eri ku producing abana bona banafu n'abasada bona
0: banafu
3: tiko mambu bakazi bonka ekisinga okunuma mukazi wayira ku baketali is misbehaving echo nechisinga kunuma oliwe wali weira tu aba kutulugunia
2: oli mukazi mukulu wafu wazala n'abana batu ko fumbirwa obujifejo okulaga okugalagira abana bagangale mu bufumbo otandika ko lampi sambi kweko bana kuwa ku mukomadi sire
0: yes bwana Jamali Sabirie
4: naam
0: wasudia msilam
4: nasize bulungi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wena wagwa ku muko ilime uwa mutimpula yo sirika
4: soko koleta buba kubanga vingi byokoze
0: tauba nechiye
3: kwenenia
0: Nene nyeze.
4: Nene nyeze mali wena byo bato okoze.
0: Bichi bina kola.
3: Ata achikubie obukube.
0: Yese bo Jamal.
4: Unam.
0: Tukole.
4: Kana obuteere balata.
0: Yese bo.
4: Kubanga abana Uganda basobola okwekumira kweno yonka kubanga ne kuba mu kyalo ni mu kibuga.
0: Mm.
4: Atenewe bidube bizimba.
0: Mm.
4: abantu jibasobola okuba nti bekumira ku
3: tutandikirewo we nawo sebo
4: olwe bwire mundikirize ntandike kalondozi weifoluna ko olwalero nga ali ku kyalo ekyekibira kyeza muluka ogwe kagulu egoloza eri ekagulu ekikanga wakyagwira olunaku olwaido ku saawa 12 edeigulo omwana amanyibwaku amaina ni kamuya myaka 14 ngasomera isomero lya Miru Primary School kibiro kyomukaga omwana ono yagire ku Naikonto yavaawo yajja ku Kibali yatuusa ku Kibali babere banazi bajyayo ku Kibali okunaaba nkani mudamu omwana ono olwagire okunaaba yaseeseeyo tiyeize omwana agire okukomenkereza nga amaadi gamunwire era we ni kwogera saadi n'omwana ono kamuya w'emyaka 14 nembya gedi kazengwe
0: kibino
4: omwana ono abaire ali budaada bwe w'omukyala amanyibwaku naabiye Fediano nga daadayo ono nazaala maama ye era ng'omwana ono bamuzaala mu ngando era mu igolo zeri engando nga baba ye bamweta erina ni bamweta Kalyabe Paulo ni maama ye amanyibwaku erina lya Jasi bombiriri bazitawo engando ono Kalyabe ali mu kitundu ekye Nakasongola Jasi ali mu kitundu ekye Kiboga bombiriri babakubirewo kubire nti omwana waimwe afuire omusaada yatuula obuyinza yakati wakati afuire mutwalo maiti mugitwale eka era obwire ku saawa itaano n'obwire bwe olwaleero nono bakunguudiza maiti okugitwala bitunga ebyengando so kikobebwa kuba nti omwana ono akulire budaada bwe era wasomeire okuva mu kibiina ekyolubereberye paka saadi n'owali mukyomukaaga aye pasentage egenda kusinga ng'okwagaana munansonyi abaana abali kukulira ebudaada bwaibwe abali kusinga bungi era ni wene wano muluko ogw'ekirimwa eri omwana yabiibwa engoina ye naye ali budaada bwe so abaana abali kukulira ebudaada bwaibwe ebizibu bingi ebiri kujja nga tibibeeyongera so nekikanga bwekyagwire wano ku kyalo ky'ekibira kyeza ekikulembere omukulu Siraji ng'oni ssentebe wa LC1 yavuire yakubirira abazaire abaana bano mubateeku eriiso eryogi kubanga abaana omwana oti noono abaire mu kibiina kya mukaaga ng'omwaka ogwa jati amira ekibiina ekyomusanvu abisaadi n'omwana eyavuire mu bulamu obw'ensi so mundikirize kalondoozi ono nje kuwa okubiri
2: mu bwangu sebo
4: ku kyalo ekyenaliina olunaku olwaido eriyo omuvubuka amanyibwaku eriina yadaani n'omutabani wa Musobya omuvubuka ono nabaire bakolaawo emirimu ku lusozi ngeri abalambuuzi abaidawo abo nabateekateeka so waliwo projekiti gyebaliwo bali kuzimbawo ku lusozi kumpi n'opositi n'ekitigati ky'omukaire Kadaaga baire bali kusalawo omuti batandise kuneenumba so baire bali kusalawo omuti ono Daani ali kusindika omuti owa Masinya ali kusala Masinya asama wantuike yagemye mugulu
0: ogwani ogwa Daani
4: ogwa Daani
0: gwakutukaku
4: era saagyomba lese kapapana akali kukonka so ono wa Masinya bwine mwine agwire niba n'abawere bali awo nti oja abasalamala wakanne gwa muti nga guli omulala bagwesa kibira abawere mu kibira mu kiseera ekyo olwabwene munaiwe taagwire nga n'omuti gukalina kugwa bona bana basibulwire embiro n'owa Masinya asaku embiro baleka mu Masini n'ono agubasaze omugulu era saadi no Daani ali mu irwalire erimanyibwa ku wa mwigo gwa itaka mu tawuni kansel y'eirundu wali kupokya n'ekiwundu kye so n'embeera eriwo saadi no wano mu igoloza eri ekikangabwa n'ono gubasazeko omugulu
0: kale tweyanziza bwana Jamali
4: ono muwerezeku amuwerezeku omukulu nkasobu maali awe kagulu bwana disikadi wa Buyende district
0: kale tweyanziza kale
3: kikibi doloma
2: doloma oku kaketa ekigere
3: kaketa ku omugere
0: tibajja kutula ku bukutule
3: ogwo kabiri kayo waliwo ekibuzo ekindi muganda wange
2: solution yakitoolako
0: kibindo
3: akantu akomuna kwa kwegendereza ya kibobo na batini ya bakaidi oyagana kuchalo chona chona kuliku ngaba satu
0: aba indio salimiti kabanama ni
3: kabamu amani buliwo kalesi ngomoliro ugumani ni goboli iko zesa
2: oka ambusoti oka isai kasukuma
0: banku bachiri nge mundu oku vaisas chono osinzira
2: esitowa yetagamu amani no wasini ya mundu toso olaji kubango lisini ngalujuni yango jigeme bugemoto yono gita kuiwega so esukuma
3: Ngoli junior.
2: Koso ulaji gimena muibango. Ina soka gita kuiwega mega ajika suka.
0: Kale dachika diweze msambu. Kale soke tuumule mkatono. Tuile tuje ewa Jacqueline. Naba tanzi amyoka speaker. Amyoka mayor. Wa Jinja City. Bamo binze mu office.
2: Ata mea ya mwene.
3: Muna azirachi.
0: Kambuze. Ya yena aliku msangu.
3: Misangu.
0: Ya fojinga results kudiara form. Ba mugobi ya golole. Baba by election yeweo.
3: Ya difojinga.
0: Kai. Jake idatu kovera.
3: Urutu wetu kutani.
0: Aye ni mea ya aliku ya misangu.
2: Mea ya mukamage.
0: Kirunda mbalaka.
2: Kira tata ime.
0: Mukwano guo. People's mayor.
5: University Kampala bali kwandikiza applications mu intake eya March ni April 2026 erimu abali kwenda kusoma Master of Science mu Public Health eyo mwaka omulala nechitundu imu abali kwenda kusoma Postgraduate Diploma mu Higher Education ni Postgraduate Diploma mu Education ngabya mwaka mulala mwena mwanirizibwa Master of Science in Sexual and Reproductive Health eyo ya mwaka mulala nechitundu Master of Arts in Peace mu Human Rights and Development nge ya miaka ebiri Master of Business Administration mu Human Resource Management nga yona ya miaka ebiri Master of Business Administration mu Accounting and Finance eyo yona ya miaka ebiri Masters of Arts in Mass Communication eyo yona ya miaka ebiri nolo echo mutemo kusaba kwa imwe musobola bachalira kwali ku kitebe cha iwe chikulu e Kampala ku Victoria Tower plot number 113 Jinja Road obamo kube ku note musanvu munana ibiri isat mwenda musanvu mukaga mwenda mwenda okuma ne bisingawo obaba wandikira obobaka ngobita ku email address ya ibwe info@vu.sc.ug oba admission@vu.sc.ug oba bita ku kibanda cha ibwe echa website www.vu.sc.ug

0: muka.
1: Banaife! Karabinga bisikirize!
0: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

Kale dachi kadwa za makumi abiri na muka gane divire kusawe ndala yoko nchwa kuona kuolu walele mkagwa tuize musawe yindi ya program the chain olude gire kuchinana na manana akatoneza mukaga busogaro yorodiesu kayo mauli la gensu ngano msa the web gweri wa mane asha funso biro jire maiso kuwa ngote gira ente kateke denda ulo mkagwa alita amblanife pake sawe satu doko nchwa kuona kuolu walele wa idafune ntebeleza yobu ili msawe no wa idafune nte idafune mpapule da maulire ente kateke dende sawe nete wa mwesendi bana ifaba KCB banka mkagwa jamaiso kubanga igulao aka umtiotandiko utirika akasente ni banke nunji banke yesimisa ya KCB ensonga didata ambla malidadi sana ni wali kwendofu na akasente sobulo kubanga jamba KCB bakuwala akasente kumagoba masamu sama utandika business utandika kukula sobulo kubanga ingiza akabola obula mbuchuke ni nzetu bai magodi from sano ni wanalina hivi muisaza liabuza ya mudistrict yeye kamulini.

0: koti ya abantu n'omulungamya wayo Restituta Nakapacho kuba kutawulula kulungamya n'okubudaabuda nga bitambulira wamu n'enkulankulana
1: Busoga Royal Radio only kumoyo.

0: Inspector Jeff. Onako regulo tuwabade ku video koro ne Katongole Justin. Na oli wa dembo kunkubira ku video koro mu programu eno. Ekintu munange teknolojia ya biono nyenza sinze chizibu. Teknolojia che chizibu. Tiafana na tiande tenaku. Hey! Sagala jini. Kwa tira kubambi. Zemani webu dewe. Dr. Kera. Hey! Ayogere chobwe chiba ama nyoku kera Yangamba kakati kakati Bebe ako katoko lina Uwewe sara Nagende teko kateta Sagala nmu Bane lero nina surprise mukoti Na yeyo Nina surprise mukoti lero Hey, luna rutandika butandisi gachi harima baga nina surprise nge kusinyeda jire tanga programu enete roku guanze mbe kakasa mkubarumia na mwemumanyi nyeda barumia ne surprise oba mwamvuma oba mkakata anti mwamanyiza mwamvuma nyo kati naguba mwamvuma naguba tewachi harichi menya gumba Naka malaya, it is okay. Naka chino, fine. Naka, yes. Luminati, true. Mulogo, wewo. Mufere, fine. Katingendo balumia. Nina surprise.
1: Mama TV.
0: Mareke.
1: Tugavane.
0: Ino musala. Sokena musala, sokena program. Yenga gweyo ongira. Anangi. Sala gweyo ongira. Fanta. So kontele nga yaka kaimba ka Princess Amira ako. Kenyimbie nga bwe. So tiki.

0: simu yangu. Tukutuku zino zisange higa anga onga ku roundabout. Waliwo hadwe ya bajita ya hajimu yangu. So ogenda kuba ngate mkwano gwange nawe ozifuna. Kalabagala tukutuku kuchibanja mpola. Osobola kuba ku 0700 810 79 tukutuku ziri ku 0700 810 79 kali
1: Mama TV tugabane
0: koti yabantu
1: twagalane
0: nino omugenyi nyabo nsaba oterere ku microphone yeyo. Nganze bwenteredde. Muterereze omuzindalo ogwo. Soko buze kugwanga tuulire saundi yo bevayo bulungi.
2: Mbalamusize nnyo mwenna bana Uganda.
0: Tweyanjulira amannya ne gyovudde. Tusobole oku testing sound 1 2 1 2.
2: Mviri de buyengo kamocha.
0: Wanje?
2: Mviri de buyengo kamocha.
0: Banange mgena tonyo mgenyu wa lero. Tasobola kuyimirira bulungi mukaguli kubanga mukosefu. Ekigambo ekyo ekyolusoga kimanyi bulungi ng'omuntu mukosefu. Mukosefu ba something like ntino mulema teyesobola kwe wa migo webicho so yensonga rachi atudde butuzi olunaku olwalero mu koti mbaniriza nnyo omchalo navudde buyengo abamulaba ku TV ndoza mama kati awo oli bulungi oli okay aha twandi agadde omulabi atukulaba ku Mama TV no ya kuuliriza ku Busoga Royal FM yandi agadde okumanya ekikulese ku mpeo eza 88 katonyeze mukaga ne Mama TV eyinza okubanga nsonga ki olwatuuka
2: ngamfumbirwa ngamfuna omwami afande
0: kazinga mtabusi ngofumbirwa
2: mfuna omwami afande nganjagala ngo mukyalo omulala ngatubera fenna naye samuzalamu obate yanzalamu ngatubera fenna tulude tuwanga debanga tuli myaka anga 10 nokusoba kati nga mfuna mu co-stroke pulesanga enkuba amale banga lya mwaka mulamba nga ndi mu ddwaliro
0: obufumbo obumaze mu banga
2: kimu myaka 10 nokusoba nga tubeera fenna mu mukwano gwaffe nga nfuna stroke yambeererawo nazijanjaba nempona nali nteredde kati ate mbandi awo nga ate nserirangwa nga menye ko okugulu kati bwe menye ko okugulu okwo nga ngenda ko kokana bana bayunga nga banyunga muko okugulu nga kola ki kugaana nga ntwala mu ddwaliro ebombo nga banongoosa nga era basamu n'ebyuma nga mbeerako mu ddwaliro eyo kubanga banongoosa gwa kusatu nga 28 ne mbayo nga lumu ogwokuna nenzira waka nagenda kuwa sister wange yebali banzijanjabira omwami wange oyo natandika okukyuka nangamba nti omayi nemukubira simu nangamba nange dokita dagali yagambye tugule keka dongulie kuba maze naku bbiri simira atukugulu kunuma nangamba nti kakati sinafuna sente kati nze ngenda kukola ntya sina kiki kyakola linda mugumiikiriza ngate kule ekigere kikola ki ekigere kinuma nga ngamba muto wange nga muto wange okugulu kunuma naye mpulira nfa nga mulamu wange ngagamba tofaayo mpe ekitabo kyebakuwadde mu ddwaliro Nangenda mudwa. Nebe nari mudwa lido. Yanzi janjaba. Yanfako nyo. Era n'okunkomya kumi. Okunde tewa sister wangu. Wanga kama ntinze. Keyo siri iyo. Toja kumala ko. Kankuteke wande wa sister wo. Wangu ogenda kudewa. Mudwa lido. Nga mulama agenda angulira amakerenda. Omusajja bwe yafuna sente. Nga sinikira emitwalo 10. Nga agenda ogule ki eddagala. Namugambe eddagala nno munnange lya sente. Emitwalo 10 emeka? Emitwalo 15 afu. Naga ojagula kero nga batunonya ki sente. Nga munnange nga nze mera ki ddagala. Onaku lw'obuzi bwe lwatuuka. Nga mukubira essimu nemuga bangamba enzire bakole ki bajjemu ewuzi. Omwami yangamba nti ante kola bwoti genda kuwa funawo kudwaliro wona wona olaba twala ekitabo ebbaluwa eyo bwe bajja kujjamu nengenda ewakiso tuuka ewakiso nga bandaba dokita nagamba ebbaluwa ebyegamba bino tetujja kusobola gwe kwate kuba okole ki odde gye bakulongoseza nga mukubira essimu nga munnange baganye bangambye nti nzire wa gye bannongoseza wante bajja kunsobola nga gamba kale katomanyi ky'obaokola dayeeka nsala amagezi gonookole ki nga wombeera nnungi ng'omukwano weeguli nga obudde bwakya kumakya nga ngamba nkwate ekkubo ngendewa ngende mu balakisi eri awaawo ng'ovudde wakiso neerabiddeyo nga ntuuka ewakiso nga maya ku ddwaliro eryo lyennyini erya balakisi nga banzijamu ewuzi kubanga nali nno omusumaali eno wa wansi y'ekigere nagamba ogwo ne bagamba tetujja kugukwatako n'okuddeyo gye baakola ki gye baakulongoseza nga munnyonnyola ng'agamba kale tewali tabu nga nkomaweeka omukwano embeera nga nnungi
0: tewali buzibu
2: tewali buzibu nga kikola samona munnange olwatuuka omusajja mukubira essimu olwo nno ng'ajja nga ntwala ebbombo ng'omusumaali baguggyamu guno ogwa wansi nga nkomyawo naye ngenda okulaba ng'omwami atandise okukola ki omwami atandise okukyuka nga dokita amugamba nti omuntu ono mukwateko kubanga bakamuggyamu omusumaali alina obulumi buki
0: bungi
2: aa oyo waaki ejo nengamba ebyabasirikale mbimanyi sakitwala nga nsonga nga nze agamba kati nga mulamu wange nteeka ku piki nga tudde ewaka yagenda ngamba naga nti omanyi kyoba okola laba okugyamu guno omusumaali kwate kuba ogendeko ki ewamukadde ko nze nti ewamukadde nagenda siina kantu konna embeera nga sinungi nti wenaafuna akasente ogende ewamukadde ko nze nti kale bwe yafuna esente nga nsindikira 10,000 nga gakwate kuba okole ki ogende ewaka mulamu wange yali agaanye nagamba ogende okaluubirize mukadde mukadde naye muki mulwadde nga nkwate kuba ogenda ngenda mukyalo ntuuka mukyalo bannange nga mbeera mukyalo eyo eyali akuba essimu okumbuuza bwe nnasuze
0: okuva mu kibuga olwodda mukyalo
2: zira mukyalo olwo
0: atoleyo no ng'oli kale naye ng'oli mulwadde
2: ng'oli kano ntuuka mukyalo bwe ntuuka mukyalo yali yabakubidde dda nti wuuyo akola ki ajja bamutadde mu ki mu bbaasi era ngenda okutuuka eka nasanga ku bbaasi nga banninze nga nva mu bbaasi bantwala ewaka nga mbeera awo eyakubanga essimu wasuza otya ng'akuba misano oli otya ggwe gyeni tambula n'okugulu kutambuze nti ate era sobola kutuula kubanga okugulu kukola ki bw'okutuuza kujja ggaga nga tubeera awo essimu ng'ekyuka ebigambo nga bikyuka
0: teleera ku mzindaalo
2: ng'ebigambo bikyuka
0: olulimi lutandise okukyuka
2: ne ŋŋamba nina ebizibu byange abasajja babeera n'ebizibu kituufu nga nkivaako nga mbeerawo mba ndi awo nga nga mumanyi nti anze okulabira ng'oli eyo kwate kuba okole ki okomewo maama nagamba munnange nze siina busobozi
0: ddayo
2: nga nkwate kuba nkola ki nkwate kuba nzirawa mu busoga eno ntuuka ewaka ate munnange ngambe ajja kundabirira nga ndabirira ge mazima eŋŋamba namubuuzaako era sijja bbalimba Ntiyo kubira wakangu gatu sawa kuhunga tuundabira. Hatine zijeno nuundabira waliotegeza aji. Biveko ono nyeleza aji. Nenchireka. Ngumkwanu gafewe guli. Neeranga sigwe guli. Mutono guvao gubuka buka. Tivako ngambera wo. Bantu bange bankuuma. Bantu bandabirira. Kakati mbandi yawo gwali mwezi gwa kumi. Ngabakubira simu nti mama ari ku oxygen. Ngamukubira simu nimuga mama bangambe ari ku oxygen. Nakabankubide. Nti naye bangambe nkole ki? Nde. Nakamba kakati ogendo otya? Gogendo mulabe nawo oli mulwadde. Nangamba nedda. Bagendo okudde ngulu nganda bawo. Ajja kudda mu amanyi. Ngakaya nakaya na. Ngenda. Natuuka yeka. Ngenda mu ddwaliro mama namusanga ali awo era ku oxygen ge mazima. Ngamubera wiki. Ngakomawo ngakwate kubo ngakomawo wa ewaka
0: mu makago
2: aha ngantula kwali mwezi gwa 11 ngakubire simu njagalo gendo tandi kokola geno nonye emirimu okole ki
0: okole
2: kubanga ekisoka oina pressa oina obulumi obwo kuguru nze sicha kusobola sente sikola ki
0: sente zimpeddeko
2: sente zimpeddeko nengamba nti nange nente kamwe buba obwachi bayito obujja nte simu jenna kuba madamu nakwata yatumye oda ebyo bibyo nechita nengamba kati mirimo najinonyezawa ntoja jinonya kuguru kunuma ebintabula nengamba nkoze ntya Namuganze sijja kulima. Nzo kuguru kucha nnuma. Awona atabuka onyo nyo nyo nyo nyo. Nayo mbera dala bubi nyo. Kakati walaba. Nze. Sikuida mwana. Nge mpula nkoyo kula bilida. Mpula mbiko ye. Uyo olina mulema. Sija kusobola. Nengamba bana. Abalema tatuliba antu. Nti andi kakati. Ofuse expensive nyo sija kusobola. Nengamba wange. Nuzabada inebi musumbwa. Saitu wala nganso. Ngambera au. Nganze nsiri kambi mama zibusirira. Ogwe 12 ngaleta.
0: Omwana ya kuyagana walemu abulemu akuzala katonda tanna kwanukula obacha yali plan iyo ngatoyagala muzalira.
2: Nali njagala okuzala.
0: Nibigana buganyi.
2: Yagana buganyi. Oba no budde bwampanga butono. Bwe manchi twala tikati ngambe ki.
0: Omwana wana yali ko budde. Ya. Anangi.
2: Kati ogwe 12 nga akomawo. Ajake yo. Nga leta abana. Abana abazukulu. Era yankubira simu. Nga ngamba tindeta abana. Ntete wali tabu. Mbalete. Mbade na munyumba bomu. Ndete laba amibange. Nga tudamu kusaga. Nga abana abeti kakolachi. Nga abana abaleta. Nga mbela na abana. Abana agwa nga. Ogwe 12 yao nga. Nga 12. Nga nange akawala nga kolachi, ngenda akaleta nga kasawo nga bantu bange nga bera abantu aba omuwala n'abalenzi bameka nga mbera nabawo nga bakuuma abazukulu n'omuwala nga abaana omusajja omwami wangu oyo ngenjogera ekyuka muko omwami nga abeera akangula ku ddoboozi bw'omusaba ekyokulya ng'ayomba omusaba ekyokulya ayomba Nganzenze musirigira mutuna butunulizi. Obulide. Katogo January ogwo kubira abana badda ku masomero. Nga akomawo ajobba twala. Yagamba zijabba twana ganja kitabwe kajaba none gwe balekawo. Ngo wanga dayo kuchi adayo kusoma nga nabali nabo ajaba bana nga bakola ki bagenda. We nakomawo. Ekyo kulya uwa. Nagamba anti kati nze nagamba ekyo nonye mirimu okole. Ngambivako ngamberawo emberange nyigiriza ngamuma omwezo ogwokuna ogwokuna ngomami oyo nakubire simu ngamagende ewa mwe namugamba ngende ewa fe ngenze ntya anti nze sicha kusobola ruwachi sokolinde no maloku vamu buno obuntu obundi mu bigere nze nkwate kubulanga koleje
0: nkuviri
2: nti nedda genda kati nze sicha ayagala tewali tabu nga nsirikira nga bintabula nga chuka omuzanya nga chukira ddala Mbanja umwezo guo kutano ngandeta madamu. Naga ntize mkazi wange. Gwechisoka. Tochari. Tolima.
0: Tozara.
2: Tozara.
0: Olimulema.
2: Olimulema. Ngebisigadde tochabiso wola. Eh. Nenga mbaba nangi. Biona biona ranze. Nti.
0: Nareto mchala.
2: Nandeto mchala.
0: Uwa.
2: Okumundaga. Omuchala oyo.
0: Chicho tegezo mkulaga. Baja babiri.
2: Ya muweleza muntu, ajalabe wachi, alaba maka. Elaba amalo mula gamaka, nalaba mchala kulambula.
0: Wanji.
2: Hei, alambula maka. Olo notan nalambula, asindi kidomu guzi. Ntawo, ntundawo. Nemu gambo, ntundawo chichi. Atenzi, nga gambo, chaimani, no muguzi. Chaimani nga jangamanti. Hei, munang, mchala fane nti wanji. Wabite gedebino, ntibawa ngambi atundawani. Nga manze, sibi manji. Ira ngamba ntoveo.
0: Kati omchala gwe bakuletera yajja misana chiro.
2: Misana.
0: Sawa ngameka.
2: Zali sawa 10. Najja nalambula nalaba.
0: Wategero ti anti mujjawo.
2: Ee mama saini ze simu. Simu ndabiye wa makagego. Amaka marunji nyo.
0: Ayina wolimba. Te yamanya anti nno gumori.
2: Nze nali mukozi. Era amugamba anti oyo mukozi. Sitya gwenta katonda gama ndi mukozi.
0: Bao ya kube simu. Nagamba muja unti gende kola beo gende kubele.
2: Otio.
0: Gwebo ya kusanga hoya gamba wategero tanti ya mugamba oli mukozi.
2: Ya kube simu ngampuri ya ntamakanga labi.
0: Aha. Ani ya kuba?
2: Omuchara.
0: Omugore.
2: Omugore ni ngati. Eh. Amakanga labi. Amakanga labi. Tewali tabo. Okuja kwa chobo kola. Kati gamba mukozi wo eh omusasura atambula agende akamujambye mukozi ngasokoleka twatu inawa bapangisa
0: te yakutukirira oyo mukyalo mugole
2: simu wayirize era emirira kukubo uyakubire simu
0: che cha kugira mbongo
2: birozo byambi kama tunanga sokoleka agambye ndi mukozi ntintu sawaka eranda byewo eranda bo mukozi
0: wa ngarachi to mutukirira kwanga mukadde enyumba no bufumbo bomazemu emyaka ejojona omuntu najja wakana akubesimu
2: ya imira bwati kukubo na akubesimu na tandiko okogera ebigambo ebyo omwami ekyammanyisa nti ali ku simu no omwami yamugamba nti kati omukoza muwe esente za tambula akolechi agende kati wenzize ochai nacho zako kombe yamuleta ye mbozi yo mpamvu ge mazima kumbe mukumuleta
0: tuwe mu bikuru byoka
2: mukumuleta yale agadde amalo kungobawo kati nze nnemerawo tongoba bibiongongo bo tsibitegedde genda genda wamwe genda nefuka genda era yagenda nemichibinana ne ule mtwalo 10 neji
0: ogende
2: ntambule ngende bwe ntuke wakera ge mazina tambula sijja bakweka ntuke waka esimu ngenga manti mujjawo ayingirawo tate mujja wanga atia msaja ngame ngende kampu mmule ya ngama kumula
0: umule uliwachi sulo oso mande
2: sachi manyage mazima sachi manyage
0: namachala na maonyabu ogena mulu umule uliwachi sulo
2: nagama gende ka ntatine mukade ya kubida kakasimu ya ngambia atenze po wawe ya kumukade
0: ati ya uwe muntabuli ranzi
2: natambula ntuke waka nari ntuka wente manyani liza mazima geta agwa tuchita niso kulaba ngesimu yiyo ntebi ntaba bagena kubagambia nti ntegeke akastowa basemu ebi ntubiyo Ntate bintu bitya najiddamu basi sija kuweka.
0: Olye wamwe wa.
2: Mbarale yo nalingenze wa mama.
0: Otuke mbararanga ne bintu byo bikugobera.
2: Nga bintu baga mambi babiteka mu store mwe mambi sanga. Omchala muteke mu nyumba yange.
0: Atale sanga basi.
2: Nadda mu basi sija kulima ne chikulunga chizimbe sachi ulira. Ne nkwate kuba ne nkomawo. Ntuke waka. Natuka osawa 10 za chiro.
0: Pulira.
2: Nezikula nyumba ne nyingira. Kuma chomo kazi niwa muga, omusaja niwa muga, niwa mchala ate wale. Musiru, wachi yako miyewo. Nengambo osaga.
0: Osaga?
2: Ah, nentula.
0: Mumakago?
2: Katia unata nika, furuma. Natubila bachayi, mana furuma gende. Oyesi chamu etaga.
0: Nore mezamu.
2: Nina kwa atira ojia. Nagamba siva wana. Osaga. Nemaride wane uonga tonga mafurume ngende. Ompata umbu mdi mule mamu chima. Naga siva u. Nentula. Awewe kandi kwa ugama nti atunda. Kukaka na baro ya baze.
0: Wachiri ya kutundire mu.
2: Ndagama atundira mba na nstram na chimoto. Mba njao nga uya guse.
0: Waka zinawa sanji ole mwa.
2: Zari sawa mukaga. Natuge na musamvu. Ndaba cheimani. Ndaba ye. Ndaba nba roya. Ngamba niliza. Natula keye mabegeyo. Nganga aja. Je wale nyabu. Kwa wazi njisa nisokula basevu. Nga gatu ingile mnyumba. Tuli kwa mnyumba. Nga gamba nje. Uteka teke ebintu. Ntate ebintu bitia. Ntate tugina. Nte uwa. Nti wake wa mzee. Tate ngenda kula yochi wa mzee. Nti wanontunzeo. Otunzeo nga tombulide.
0: Mkono wani ya kukuwa dole.
2: Cheta aga kubanga. Tupate cheta aga nakubulida. Nabulide muno. Ntate munangani. Nti mujao. Nkate mujao. Nti yata dekwa mkono. Nengamba. Echechi wandi ikidua wa. Nti osaga. Sija kubawo. Nabaga sina jendaga. Nga furumi ya mwe bibie. Erabu afuru miyamu ebibie. Ebiyangi biyarekamu. Tainachi yarekamu ikitiba antichiche. Nenge benabu kola antikolechi.
0: Ogende.
2: Ngabisa kumotoka. E motoka yetu wala wa mchala kumuzigo jibari. Kwanga ya mpangisiza. Wendaganya muna mpangisiza. Erabu ya mutela neduka. Nzene ntula. Barola nibata andika. Furu menju. Furu menju. Kwanga nzora maro furu miyebi intu bie. Nenge nendi pwenda. Ngamba banange omusajja afulumize ebintu angamba kuntu alawa ewa nze jantu ala simanyi iyo tambulide
0: nyigasta nyigasta omulunji atulaba ko bosoga Royal Radio chinana munana akamoda mukaga nyigasta 2 mwenda musanvu star emuhash tugenda mukazanyo ka busoga Royal Radio bingo we bali munange kubanga te ochatuliriza abachala anti owulira abachala anti muli mu class muli ku radio mutumbudde zino nabagamba nze ndeta class bya kuyiga tolinda kugwa mu kino ochinya ate munafe kyaba aguddemo omchala ze otutotolera engeri mujawe naye bakazi bannaffe njagala olwalera abakyala tutegeere bakyala bannaffe mutuwagazaki bannanga omukazi kyakola mukazi munne alalalalalala derogwa saidi ki saidi ya mukyala mukuru saidi ya mukyala muto lero namba zombi tuzina timu mukyala muto timu mukyala mukoro ogwa saidi ki nyiga sita biri mwenda musanvu star emu hash nze nagambye tuongera mu business yo emitwaro 10 tuongera mu business yo emitwaro 10 kubanga sirina nyo mbadi za katono katono mu busobozi bwange bwobane 12 kusimu yo tugabira abachala 33 every day onyiga star 2 mwenda musanvu star emu hash Radio Bingo. Boto ngoteka mupini namba yo. Eya Airtel Mobile Money. Oba MTN Mobile Money. Nino msala mungi. Na ingenda kola angayo katono katono. Tulinaba nafebe baitaba Boss Alcoholic Drink. Banabaga manticha kunywa chirunji nyo. Elanga chikolebwa mubirungo ebirunji dala. Entanga uzi. Majani nebirala mujinja site ewa tabaro kukachi road mama Ivan kugokale road Alex and Sons na menya road abeka muri buwero road biogero shop batala bosco ne viola mutax parka atabe iganga echo kunywa chino boss alcoholic drink chifune mu iganga town ewo kecho and sons md Mini Depot nebampala na shop oja kubanga ate mkwano gwange nawe chintu ochikubye kale norwe nsonge eyo njagala ku anjulira omuchalo na ali mu program engeri mujawe jamulesemo amuliseza akakanja timu lero kugabana timu mchala mto oba timu mchala mkuru lereno programu ya kunyuma njagala kulaba wakazi muli timu che soko tuwale mbulango kulete rechi piate
1: yo naka tumikore kati ingeri jitwande wafe wafe dala wanowe waka wanowe wafe kuo
3: mama tv tugavane tuagavane
1: nebusoga Royal Radio only kumoyo Yo naka tubikore kati. Tubikore kati. Ingeri jitwadde wafe. Wafe dala. Wanowe waka. Wanowe wafe. Kuo.
3: Mama TV. Tugavane. Tugavane.
4: Never so good. You will rest it. Only kumoyo. Maprogramu kuti ya bantu. Wanao kumusoga wa mwa radio. Oude kumoyo. Wa programu kuti ya bantu wanao kumusoga wa mwa radio Oude kumoyo.
5: Zura bana
6: neso burega obutishati obupale buregingi
5: buri kimu kireze
7: kana kaleta kasente
6: kabu mushitundu
5: ko bato ina gumu mushitundu tokwata kwa
6: zura wansi no ziranda ogera ozira customer ke ot pitao
5: sokolinde ko
6: aha
5: achi demukatale
6: buri

0: bana mwe mubanyigiriza ku kisenge bwe mutyo. Wobo sazewo kujja, kiriza msharing omusajja ne munno mulekereko. Naye omusajja tagula mmere, talabirira abaana, tagaba buyambi, taleta fizi, kakati onono mukazi watu ye, tazadde na omwana, ejono jiwunye. Mukyalo jadda teri future. Ne wano wali tewali future. Ngalwachi tofune stroke. Pressure. Oh. Mwavu wakufa. Mama Sumaya.
1: Wanji mkwano.
0: Kaliro mutumbude.
1: Ate tu erikiri ya nyo.
0: Nyo.
1: Nyo nyo nga buwachitegera.
0: Amina.
1: Chimama webali kuweleza.
0: Mwebali kumpa manyi.
1: Oya idi amazi gaidaga sangula katonda bwanaba yenze.
0: Amina.
1: Bwanze chendi dia ije woli. Nomu bitira mutale mwa.
0: Twesiga mukama katonda yeka yerwazi.
1: Katonda kana tulwanirira mama sirika katonda ajako ya amazi gabena beneza chewe yendera. Chiwe yendera butazala, chiwe yendera kule mala, byona byana teka teka da katonda. Oh. Mami. Ndi kusaba tuwetu omwami oyo tuogere naye mu buntu kuba mami akasuli akalala kakoma kuife myaka gya ife sawe na akasuli akalala kocha ngoli mule mwina yali muleka kuocha
0: omanyi mama Sumaya chechegeza nga mujja wali mu room eno nga kuoli wano nga yuko wife is in that room next to you na yenze kubulire mama Sumaya
1: wanji
0: Nzanti haba uliza mamanyi. Zene daruni, zene bie nko lechirunji inti movie subida. Goro zanze, ngamuja angalimu ayo room wedako next room.
1: Mami.
0: Ayye.
1: Mami wange.
0: Tompita na kumpita.
1: Haba nivete movie gerevi, ongani nze ndi mwleni musanji kwe. Tuna vino musayi mumi ufu.
0: Aga katunda.
1: Tuwetu omua nyoyo tuogere na ye. Kumi bili atukolele kuchilala.
0: Aha.
1: Okutunda abo bagabane wono omukyalo yokuba emyaka 10 mingi ngomukyalo yali mu makage.
0: Aha.
1: Okumo yeyinkizawo okuba ifo katuli sonda aka capital katuji okusonda akakolelela ge kuba ngati namusondela ku capital. Oyo omukyalo oyo wafuji oyo. Gegaba manda asobola gatamu no muliro gaya. Olichi bona. Kubanga yali lili 10 nina bwachi okoza mwine.
0: So tuite. Mama Sumaya otesa tuita fande.
1: Nyita kwande kubibili akole kuchilala nga chakwa ulamu chalo oyo ifo tumusonde capital nga business ali jikolela lage obati ichi atole mnumbo omukazi wa abane la mutwala
0: banangi chinono che tuliko chikuru nabagambi enti olwalero tuina yoko ne surprise eja tuina yoko ne surprise eja omwami sajja biben mutuze kuchalo chalo ruchamu Nagalama na chifu Town Council, alanga muzukuruwe na chiri ya Morgan wa miaka msambu ya bula kusande ngabili ogwomwenda. Mwami sajabi agamba muzukuruwe okubula bali bamulete de amulabeko choke byembi na abula bubuzi. Tumusubira okuba kalaji gayaza. Kuba kuziro msambu msambu biri asatu musatu abiri msambu abiri mumunana. We wow banangi bachala banangi. Mumanchi ekitegeeza nga mujjawo ali buru mwene
2: mami weba lokuweza
0: can you really sleep umwebale kutumbula
3: tusime mpereza yo mukaire wange
0: naye nga muyiga
3: nga kuega nenda kukobera anti okutola kuyo kubanga bana kino chika
0: kino chika
3: Nze tisobola na kuchikiriza kuwaira katono kati nganze aida ngwe jobulunji tisobola chikiriza
0: Nze bana esima nyina ngo bansobola okuguma wa deda chi
3: Obola tisobola eranze mayugondi dibulunji ngo abana mukazi obula kamno bayanga wonwana nebigere byalwana nebigere kumpeda wako
0: Abantu bagala nakola butemu kubanaabwe
3: Yani mama yali katye byabalete byake byo byijangeri kwe bidana akatije byo ebyo iye
0: Oburu miokundi chama na yimbu abali ku radio timu namba 2 naye mulowozanga chi nze kinunja abauliza bange for you my fans you know me I'm very stubborn so there is nothing I can do che mutama so che baba gamba mu baba gamba mazima tiecho naka chisobola aga katonda nze chisobola waliwo advise banange je tuino kuwa bachala naye bachala banafe namba 2 njagala weteke migere byo mchalono singa yegwe olunaku olwencha tugenda kuba ne mchalono namba 2 koti esime tumuchazi nsaba muzikirize tugasimba gane wano namba emu namba 2 manye chini ku TikTok o YouTube o social media twafunye da group abantu be yaudem timu njala mkulu timu mchala mto obikola munagende just after 10 years remember emyaka 10 tejirwa kuyita nawe after 10 years something can happen gwe guarantee chijoina gwe oli last born wa bachala omukazi akukiriza oyingide ne nyumba musheyaringe lwaki oba tokakkana nga biruma banange bubaliruma mama ebuba mutesi perina abas owebu yala budondo mujinja site alanga muganda we namabanda Margaret lugogobe eyabula ku Mande nga 28 September tumusubira okuba ejinja iganga kamuli mayuge nebitundu ebiriranyeewo oba Kampala mu Buganda oba Hoima oba mulaba mulete wano ku Mama TV agambye kuba ku 0754500 bwatyo bwatugambye banangi kino kikambwe waka ngomuulira mu room eddako mulina muko ka radio nana wanchai
4: mwebale tuweza
0: mwebale goberera rubasiwa
4: nako no mama ege okuve mayuge
0: muli mutya mayuge
4: je tuli
0: mwatu mudeda
4: tuliku aya naka zenke sotu soka tuchaze kwa mwami waife mae
0: ngomunga mungia wapeta naja
4: tusoka tuchaze mwami mema la tukovere
0: kare
4: aya miaka ikumi mingi ya nawe kukamu wako wawewa tawe sotu lugunye ino ali tulugunye ino ate ni mwali kwa waifatu mana hawa sada takuwe mazai sigalango tuweleza nabi
0: neyanza nyo neyanzege abasajja banange abali ku kansome ku message ziri ku YouTube ha eziri ku TV nabagamba wobo yagala okubeera nga toyina o TV woli naye ngo yagala okutulaba ogenda musimu yo nokona kapesa kaliko ekigambo YouTube kakoneko owandikemu ekigambo Mama TV si mama mama erina leta emu yoka mama M-A-M-A Mama TV Uganda woko na kukapesa kaka YouTube ogenda laba akantu nga kajira wekati nga kakechi gambo live okona ukapesa automatically oja kunda bama tama very present with my big chicks I am present aha Fatima agambye naka and I future aye oya ankoze bubi nyo sobode kumuuliza timu mchala mto be on the network na eba nange abali ku TV na abali ku radio hello wanji sebo webali kutumbula
5: webali kufuna makama pia
0: banange haji samu alaikum ngansa nsokuuliza
5: nango kuuliza
0: kati olaba gwozeno
5: kati
0: kawedde muzikiriza ti ndi mulogo kweli
5: chokubiri
0: ye haji
5: kati bobera mu mmoroka
0: aha
5: era wano mba nkufuna bulungi
0: kwegamba kawedde mu
5: naye nno kumulamwa naka
0: kama webale
5: abakyala mubeerenga begendereza nnyo alifa munne kitala
0: alifa kitala
5: omwami oli ojja kunyirirako emyaka ekyasa. Kigweko airala veyo muchi.
0: Omulala.
5: Omulala. Norwecho. Mubelenga bakakamu. Echejo nefujo na katijako kemukola. Mumanyenti kwa basa. Katonda buliro kucha nebuziva. Omuntu achuka. Abadde bebi nga ate tachari bebi. Ozara ya abana babiri. Bebi nchivita andika. Chovora ba. Dini ya tugamba nchi dunia chigayaza guwachi bulirwebucha nebuziba wabawe bichuka bulirwebucha nebukolachi
0: nebuziba
5: nebuziba na mwaba sajia to ina sente to ina funa kusobozi kare tetunja gamba nchi sente buwe kusobozi neda o ino to ina kusobozi bupangi siriza mchala mnyumbe eno omulalabele mweno Luacho wasa. Buno mulembe emabega. Bachitafa ama yumba. Baveranga munyumbe etia. Muna ye katonda ya jawo. Oboli yao. Sisa. Ya jamu fetichita baraka. Mubachala. Abachala tebachala ina baraka. Abachala oboli yao. Na numye nyindo. Oboli yao numye olio kutu. Na ye baveranga emiaka nevakadiwa. So ebintu byachukamu edini yetu gambo ino busobozi bera na babiri bobo buyina boba to buyina bera natya
0: numu
5: uteko ati abachala munyumba emu ate bateke mubere no wenkanya lwacho na atulugunya munne nga otunula yogera ngo omwami nti kino kyagala kino kyagala ekirala nga maliriza naka Mubye bayita obusobozi mulimu n'okuba n'amagezi agakulembera abakyala addira ebyeno n'abinyumiza oli n'addira ebyoli gwe kennyini nga gwe weetabulira amaka oli mujega gwe towasa beera n'omu nakyo kiri mu busobozi so basajja mmwe bw'oba tolina magezi gabeera n'abakyala tolina busobozi buwasa beera n'omu Choina sente zibalabiria mwela nomu. Kugamba, sokuma ulimi, mwela nomu. Nolwe chaturo oza vye unisatenga vitufu. Oja ture etena kwa umuami oyu. Ata inabu inkanya. Oture etene kwa nomu. Naba cha alabu ombi. Deni koti era mulevulunji. To ulirizanga guwaka wala. Ngato na uliriza guwaka lenzi. Uwe bali kuweleza.
0: Neyanziza nyo haji. Neyanzege. Kakati banangi. Mulaba Haji Shafiki kugabula road ali kuchinana mumunana katonyeze mukaga kati mukama katonda akola bikulu mukama akola ebinene nze nabagamba banna Uganda gwe kanyama vivi buli kintu kisoboka mama lekera okaba oya kukabya lero fenga bantu batukabiza mtauni muno nga tukaba maziga Na ye munango ogenda okujiroti ngomuka mazunju ludde ate obutambinga aluvunju ludde buto so Haji Shafiki kugabula road oyo mwanyinaze nkwagala nnyo munange mwebale nnyo okutukuuma mutawuni muno tukuze mulaba era nkusiima Haji oyina omutima omulungi oyagaliza agamba nti omwana mumuleke bwabanga akuze mumuleka akule n'akatumulabye baby avudde kudala ne abakozi banne abasoka mu radio nakola ekitakulikanga ko wano mu Uganda tuina abakozi sofa kati babiri bwe bati abakatuuka ku kyetwatu kyennatuuseeko omukyalo omu ali Kampala omulala yenze kati bannaffe olw'okubanga tebabituuka keera tebabirabangako basalawo tulwana bulwanyi yet it is a very good pace lero nze nakapachunze nakikoze eky'omuntu omulala asobola okikola Bachala banange n'abami bakozi ba radio banange nze mbagamba this is the way to go this is the way to go this is the way to go tufungize twerwaneko tusobola okubanga tukola ku mirimu gino ngate tujirina mu obuvunanyizibwa naye ne bwono obasita n'obasita nga woli opangisa bupangisa ba omuntu asobolokera kumachana agamba wano nkugobi na kugamba kufuruma programu eyo na kugamba kola bwoti ne bwoti mubusungu obunjo wa mutabu semu nga wabumanyebi okutabu katebi koma. So this is the way to go. This is the way to go. Bachala bananga bali ebweru mbakubira omulanga. Banange ne bwoba omusajja akwagala nnyo. Nga bwe mbagamba nti nze dokita njagala. Naye mu tawuni bakimanyize ndi mukazi muyiribi. Wadde dokita njagala nze siva ku muzindaalo. Nedda. Abachala bera n'omulimu ng'okola. Bera n'omulimu. Ye nabeegayiriranga paka wa. Olaba ono omukyala gana amaziga gakaba. Singa abadde n'akadaala. Singa teyesibira mu nnyumba. Nezo pressure. Nze nakapachunzi jano nensini kebinyo netuseka nemumvuma nembavuma netwesensebula nezireka. Olwobuzibye nencha bwetutyo. Naye wesibira otya mu nnyumba bwotyo. Ekiri mwamba koti. Abakazi baseka ne bayomba ne bawuliza kunakapachu ne batunda ne buziba. Stress n'ojigoba. Amabanja tewali banka gwetakubira. Tewali bibina byabachala gwebitakubira fenna batukubira. Naye nobera munju ne weralikirira enaku nekuluma eno banka ekubanja eno musajja akuchayi ena abana fizi nga lwaki togwa ddalu. Nyiga star 2 mwenda musanvu star emu hash mukazanyo kano ketulimu kakudiza bawagizi bange. Kano kakudiza abango berede. Kana akazanyo guno omukisa gwennina gwakudiza abanjagala abawagizi bange. Thank you so much. Nze simanche ndi bawa. Na yensaba mukama oyo Mungu. Nsaba Mungu oyo. Tata atali anguzi. Olunaku olwalero bwe tuba tugaba sente za bingo. At least zigende kwa account yo. Oyongeremu emitwalo kumi. Nsimye bannange. Wanali mu kirasi tuula ntende oyige. Program twajiwadde saweza. 3, 4, 5 paka kumukaga. Nga lwaki toyiga. Gwe mukyala mutavuma mujjawo. Nawe mukyala mukuru ataina kyokola. Akayimba sebata yakayimba. Ngenda kabaterako sakasi. A producer wange nsaba abali ku TV. Muba waka imba kasakas. Aka Fred Seba takaina video. Nabali ku radio bachala banangi. Osanga banajamu message mulu imba runo. Muba waka imba kasakas. Aka Fred Seba ta. Ali kulaini. Ali kusimu. Hello. Mfude. Bade kukuta ateno vako. Hello.
6: Mama Naka.
0: Wanji tata.
6: Hello. Hello mama Naka.
0: Wanji.
6: Hello.
0: Producer mpaku wa diaspora.
6: Mama Naka.
0: Anangi. Hello.
6: Hello mudadamu Naka.
0: Wanji sebo.
6: Nkulamu isa inu wechitiwa.
0: Nange nkulamu siza nyo sebo.
6: Sebo ande tabirungo Richard indika sambi ikamu iganga district.
0: Aha.
6: Ikiriza nzimbire ensonga yange kuya mama Sumaya. Ndigo nola munti omukyalo yabe mu ikiriza atabire kati yabisanga.
0: Atabire kati yabisanga. Ayo
6: ekintu kirala kitichonka kiti. Omukyalo yagwe bulamba lamba abe kunire forward ku mukyalo yo emyaka gyamaze naye. Abe kunika mukunulira ku omukyalo eda kuba waidembo okwete kulabalike.
0: Mama
6: kwa sila agantu nga tuli funawo mfama naka chita choo yomucha alawe muikiriza omucha adaye chana akoba ajine choo ayo nga tutegiri kudobozi yekoba birunge kasambi
0: tuweyanze ge hachafiki agambi yeti wali waba sajia base chibote nga alaba omugole nga avuruga mkazi wende nga tasobola kuvamu wadechi gamo nti muno muleke banange biruma biruma biruma mamutije. Hello.
7: Hello.
0: Wanji sebo.
7: Mwebale kuweleza mama na kapacho.
0: Mwebale kutumbiza.
7: Ono musa vampala na ikunda nga bulido maike district.
0: Aha.
7: Ampera anoze mkuu no kwa ngenaka ezira chirema naka ngaga idia laida kuangula sekia uo kole mama naka yeto mesa ado ya ide ye natukovere kwa hivivie
0: chitufu afanda jatu bulideko chitufu ensongene richi oba ono naenga ya ye chizibu manyaba kazi na mwewe mufu kaba nambemu mwejaka katongole
8: wanji mami mkama yesu ye waziwe nyabo
0: amida merida aliwa
8: alimu kama oli aenga aliyo she's fine
0: mulaba mu comment section akola mu sticker yetala yetala ye
8: ayobwa atiyo
0: mbu passport ju kati ono tunamu watu tia passport
8: yetu sote yetu sola mu passport mami
0: yaitako
8: kansoko kwe wazaa kwa wawuliriza ba msoga yu chinana na kamoda muka ganti mwe wale kuuliriza mwe wale kutumbula mwe wale kutuenda
0: amina
8: wakuila kumula mamami mchala muna ife kansoko mbisewa wakalo ozo kano wakachala wali ya yotu sugu wakujoku oku ingirida ama kagabana obani ifabandi ya wa ingirida ama kagabana ife ingirirama kagomu gamchala mwino nga ya idha osazewo we mkazi goko otandike wiyaka mburilo bali kuingiza mnumba ya mchala mwino noja msaya noyo na wajifulumi yamu tuwe gokwe kolelewa tulowe kuba ukulamba za bongo waida kuba we miaka tanunga agabaide wakufulumi yamu nga yezira woja nga mwene numba izi tuwebo kutandika waka ife mami okwira kunsonga ya mchala mwina ifari mstudio tumuia ambe tuweto omua amyo yeida atukovereku yafu kamule ama yale malira makage biona biona vimu tuseku vimu tusenga alimu makage obuta zara chini yeye ndera antitaze ireu eche chulewe kufuwa kachivu mo eri abami wefetu baizanti kubanga tize ireu chini nze katonda andino kwe tonda momuana mami na kwa mwami oyeida atukobele kwe visinga kwa wo eitha tuwa ule mu abe kunichata ndikila wo mshalono kubanga butimule mataka asobola kwe kolelida mama wele za mkama akumu
0: laba weba kuza mchaba gwembiko oh! Bakulete wakawesa olina stroke wale mala side eno wekulula bwekuluzi tolina cholina tolina chakulia to basajja mulumya ali kulaini
9: wanji mama maka
0: tata
9: wabale kuweleza mama
0: wabale kuuliriza
9: onaongera bulido mwana sharifu okusinzire lamka mu Bujiri district
0: abe Bujiri mulimu
9: mama abantu Bujiri
10: eno ni chinana na munanda asatundizwe mukaga Busoga Royal Radio onde kumwoyo

0: ku radio.
1: Hello mama Naka.
0: Oli ku TV ku radio.
1: Ndi ku radio.
0: Olowooza ani akyadde mu kkooti y'abantu olwaleero? Ani ono?
1: Ikasooke neyanjule.
0: Banange obudde bw'okweyanjula tebuliiwo. Obudde tebuliiwo. Wabula wama ekitiibwa tusanyusa okulaba
2: ebyokwogera eisanu lyerina lyo kiryamu okiwagonja
0: tusanyusa okulaba
2: nkobye ebyokwogera
0: hey.
2: Byo bimbuze mami okikola otya kansooke mbuze
0: mukama katonda yeka bwati yabisobola
2: katonda mukulu mami
0: nga tusanyusa okulaba eno
2: zena tidi bwe ntuuse wano
0: abalongo bali batya
2: abalongo mukama abakuumye
0: abali ku radio bandyagadde
2: mami katukomaawo mpaayo okwomuwuliza mulala akasimu atukobe naani omuge abali ku radio bonka tubone obange bamuteebye kubanga ali kweyandula
0: abali ku radio mbani ani atukoberedde eno ku Jackson Crescent ani ono alo
1: mama nakapacha ono musaba mpala naigonda maibwe district
0: mumuteebye eddoboozi
2: Owe chisirani ni pasi ni toche mocha.
1: Oya mgeni ni kuwa nango yari baroni.
0: Ani?
1: Baroni.
2: Omugalo.
0: Ari kula ini.
1: Halo.
0: Wanje.
1: Baroni yari ku.
2: Ni woko mao maiva mazo kumoteva.
0: Baroni.
2: Haba uliza mwena mwena. Tubala mwisa ku.
0: Zikulese tata.
2: Mami dindese. Mami wabali kukola chintu.
0: Olumanga mugamba tuzunga kati gwendo tuze. Olieno mwe mungoberera mwe mumvumisa.
2: Owayo ona tusodi wa mami. Amasanze goli nati niwe ndi kukankana. Oza bali kumbona ndi kankana wendi.
0: Mbona muli kumbona.
2: Mami wabali kuwedeza.
0: Naye munange tuli eno. Mwe bali kutugoberera.
2: Mami ne chokwega chemvu okufunamu. Nti omuntu ngoka ali kufa. Tuwevu mangansi yeno.
0: Chitufu.
2: Okukola business, neba successful, wezija idogo liona liona. Okukola business negwa, toko manganti nze bandoga. Eba service joli kutusa kubantu. Echisula, business ye ya mata. Atunda leiko wadele na atani kubanga takafuna ba customer kuongela mumatamadi.
0: Kuongela atengo rusto inana njogela ma customer. Bana, na hiyo uobanga matago marunji. Newova kukachirodi nogaza no kugabu.
2: Baja kukunonya yona yona joli. Era ojaja kumusa womuganda. Yeah. Jaja bandoga. Jaja jakulia sente do. Jaka.
0: Let them know.
2: Mami, zile ilogo yona yona. Okuida anoni nzafu okwede.

0: Sugar Royal Radio Onde Kumoyo
1: Wiliba fosi na jope wangala Kadumbula baba Ilego tulaze mamu Busoka bula ile
2: Sideboard
3: Sideboard Buri kalondo wa mnumba Senta te dressing mida Buri kalondo wa mnumba Omwagana kubaloni andisanizi Ebu gembe atenga Tukolani delivery Iwodi ya yoli bize Osobo loku jaku isi mwili ya smart Ili ya mseleza Wataipinga munti baloni andisanizi wanu
2: Baroni and Sons 1.
3: Kasona mba mblaket nota awo salongo. Jaba angamana ango tufuna. Obo na Baroni and Sons kapia chikarese. Baroni and Sons este chichi eriwo kati empiaka. Kwa yoni Baroni and Sons otu wagani wa ebu gembe. Ainga otu vile umami.
2: Webale kwa agaliza region ya Fekula. Nalabiengo wade flower girl.
3: Flower girl. Elambe wakudana yi wanumuluwa lede. Lali kwa litu uliza ilu wakubabide mungu wabuko sefu.
2: Kanyabo.
3: Ya mkamajine nga muida. Ndava. 2 days baka. Vede kumuidu wale na yengali na mungu wamusuda. Ya mkamajine nga muize ngulu katia vide yo. Eda vedi sunu tujaba angatandiko kuchalana yi wano. Kumayengo. Aga china na munana. Akatonezo mukaga. Kutogalo FM. Mami, tuamaza ilo kugemia. Tuamaza ilo digemia mubuongo. Aye, kanso kenebazee kufanta. Kubambe yonga baba chari kukola. Fanta mwana muto. Aka alimu vubuka. Aye, ya malo kutegeda baba. Mama. Fanta. Echido chichi no soko bongo.
2: Na mugambie kutransforma yangi. Ne mugamba atajie koko. Atapinge koko kumasanyalazi.
3: Mubutu vya maza ilo gatapinga. Kube yoba mukone ile mu. Mami, aonga tufide wo. Baloni anisani zibana. Ni fe otutunda eitaka. Bono o izoko tibaloni. Lwache otukubijiza anga bulika selo kugule eitaka. Tuendo kutegeza anti obula mububu. Ayo okubu zika kwa ife. Chicha kugemi yena kungoba ide mkwano gwange. Ainga muna ange. Otu se okujezida kumwa. Bazai bali kutuwala. Omula ambogu batandi segu yengesa. Anti kunumba dopangisa kutiba simaku malalo gabafu. Kumulimo kuokola. Enumba doswa mweda bose dobu edede. Buonafu na obuzibu. Tiba kuikili zaku.
2: Ate ulijio tufe tubisomesa.
3: Tipopangisa
2: nyumba na ojiruamu. Tefuka.
3: Tefuka. Iyo. Niwo ojimala mami ya mia akabi dinti. Niwo msasuzi omulu njokasi.
2: Nga landi rodi akuwana.
3: Akuwana mubeine. Monange. Lona malo mwezi inga to msasuide. Hai nzo kuitida kuliso. Ogusoka. Oguo kubidi. Ayo oguo kusatu.
2: Nga ataboka.
3: Oja kutegera. Angebi ntubidi wabuelu.
2: Akako. Kaba kako
3: kasida. Kako kasida eche ife. Abaze yetu dikuza alaba na bubu wala. Omana jatu kukule cheda omuke waka. Aingoza woja kutiyamia bageni. Woja kutiyamia bako.
2: Mama uyo akadie taina wakubele.
3: Nsubilo likule. Otandiko jamu msikiti. Mchachi osabe pastor. Wawa nina bako. Nenda antia mizeku wana bako. Anti nebi obweded. Aingatebo na baina service lebe do kusaba. Kati ingatebo baina wo chance. Omufu kwa li tulizanga. Wali wo chance. Eyolu walero. Okufuna. Ewuwo nga wide bukari kuchako kubanga oja kutemya no kuzibula munange nga bukucheileko baloni andisanizi twagani babugembe iwo vaidinda kasoto kakufly over you turn jojo kuizaku aha oja banga munange olengera baloni andisanizi we twagani bwa tulina SH ekamuli budate mwa tulina SH eiganga na

0: Mankofu, tulina emayuge na matoke, tulina empungwe, tulina eminoni, tulina emeine yo mayuge. Deni wane magamaga, mwebale kutuwagira.
1: Kumpi ni polisi.
0: Chaisanu, esaidia yindi. Chanaku, esaidia yindi. Magamaga banange, msubila bajimazewo.
1: Ae, amangu ago.
0: Yaso kabajimalawo.
1: Ateba serebu mebagulewo.
0: Dabaguzewo. Baguzewo ino kati namba ya baloni ansanizi tusimbula kusawe ine doku ncho wali kuenda kubanga kansoke nibaze kwa na ifomu vwe kuideka muvu vwe kamuli muvu kuidotu wagira ku ni mu muvu kuvwe bujiri era mami mvatu kama okuleti wano nti nina abantu bemvu okukola ku bava kuida kutuwagira bategeje nti sawa dino ne saje no banga mfuna mwe wange nganka aliwe zapufu nanizibwa kubanga bobo muvubuka olino sala amagezi obufubuko bwono obuga igabwolina kati kozi sa chance iyo obuga igabwolina obufune mu ekintu ekyamakulu we myaka gina kuubira akawedo ona abatoka asobola buliruna kwolucha amani gajanga gatuwa aba ido sobola okuvuga boda ngatoka ajisobola aba ido sobola okusika ekidi kya taxi ngati kutoka ajisobola nga nabasabaze bakuvuma
1: akera mukatale kuyimba ngi tuchatambuza
0: kati ate bobo mufubuka okubame nkali mufubuka kansoke nchakale sente ndye chivubi
1: nina mkwano kwange bamuita zura
0: yantwala
1: nangambe nyumba entulidi enyumba nze na jezi mbire yagala kunzita nze kati nkole namugamba yingirira awo tewetaga plaster tewetaga cement gwe yingira ndaba iyo abantu nebogera naye kati yagenda akola kompola mpola mpola banange tugule poloti ekubeeremu ne bwofuna ekizibu oli wa polotiyo bagya kulongosa ofunye kabenje ngoji kuba be okusinga okunonya akuola zero msanvu
0: namba ya baloni and sanizi muna ifoli kwendo kubango idotu wagiraku wali kwendo kwido kubango ofuna eitaka omwaka guwe ileku wali kwendo benga bakubu za chichichola gawa nga muna angwe nona woko itaka mbaloni and sanizi obaye wazimba mufune bulunja aba wazimba boba wazimbe numba leka kuzinga mikono gule itaka otereke musente do itaka nobuga igobutavunda kuva ku mulembe gwa Yesu Kristo itaka lye tulina kuidala elyo buli lucha lye yongera ife baloni twatandika ngo tunda itaka ku milioni bibiri kitundu kati sawa dino ina kitundu isa kitundu tulijanga tudivwaku omwaka gulikuwaku oloza tujaba ku sente imeka aye iwoli kuida sawa dino olifuna omukisa okufuna ku place eliwo sawa dino namba ye isimu elizilo musanvu itano zero
1: zero musanvu tano zero
0: anana itano
1: anamutano
0: chinana namukaga
1: chinana mukaga
0: nkaga namunana
1: nkaga munana
0: era tukubiza mna ifo kuidanga wetegese
1: wo 0750
0: namba ya baloni anisanzi mami olijira mwawenka
1: 0750 anamutano chinana mukaga nkaga munana omanyiru achi baroni kubanga abana abali ku diaspora ba Saudi Dubai Qatar babera ne sente ze basindikira abantu wano naye sente ezo ne baziba bako amapoloti ne bagateka manyaga abalala njagala nyola mbulule ku nsonge eyo nti omwana asobola sinzira ebulaya ku namba zino ereta manyachi natekanga ke mitwalo abiri emitwalo kumi emitwalo etano nasobola okubanga aweze milioni ezo satu ekitundu zoyagala n'omukolera endagaano ye
0: neyanziza mami ekibuuzo ekyo baidale baloni anisanizi bane ifaba sinso tugula kuna amataka ate abana bali bweru
1: yes
0: kitegeza nti wali wane Uganda omukisa munange guli kuva mu ngalo kaya abana abali ebweru basinzo okutegera baloni anisanizi kubanga nze baloni weida nongula kwa itaka olina lwechi okufuna service job oyenze kati bana ifaba family abenganda abemikwano OGOB baliko sanga advantage eno okulya sente daba nabali kucheyo nti ame mami ola musindikire obiwe oji wa family ana amukola chi
1: mama obata
0: mama babona amukola chi
1: olusi bagagula ne bagagula manya
0: kati ekitaba kunze bwampereza sente olina okufuna service job oyenze kuba bwampereza sente oweleza omuntu wo nga tukuwe ebiwandiiko nga munange itakali mu mainago kulitunda itakomulundi gutya
1: e namba za simu zeze za baroni ku TV
0: namba edo dikule chitama ina chipanda Godfrey
1: ani
0: chipanda Godfrey
1: chipanda
0: Godfrey ama ina ge kule chitoba MTN oba Airtel nga munango tukakubaluni anisanzi atene ya Airtel edi kwa WhatsApp Eya kilo nambeyo.
1: Mwakubira kuwa tafu ni mwogera.
0: Aba naba nabebwe loku singa. Bakozisa WhatsApp, video call, bichi ebyo. Ntibasu wala kupada. Ili kichebi serebi singa. So nambe ya eya tumijige mebulunji. Bane ife, omori kucheyo. Awonga tuvide wo.
1: MTN.
0: MTN yona. Eli zero, musanvu, musanvu zero.
1: Zero, musanvu, musanvu zero.
0: Chinana na ibiri.
1: Chinana mubiri.
0: Chenda na munana.
1: Chenda munana.
0: Anana ina.
1: Ana munya.
0: Hey, yoyona, jitukubireku, tubenga tugemagana. Moto kada ife dibadi di kuofisi kusawe ine doku ncho, okubanga dituwala, haba idio kugula, hey, chaka tukubizo kuidango, lidwe dengo, lidwe, wojo kutukalo ni nsimi, wanongo sasula, tukua biwandiko, nga chiweide. Haba fise kusawe ina, ate moto kada ife dibadi la kusawa manana, okutuwala bana ife, edo muidi yanga mwetegese, okubanga, ofu na itaka. Deni, awonga tufide wo, doni anisani zi, ayendo kuidukiza. Bwomali diza okuba mugulupu dobamu. Tewera bila. Nti ensi bwelibe kuniga. Ejaba ange kuniga wenka.
1: Ensi teniga mugulupu.
0: Teniga mugulupu.
1: Enyigo omu.
0: Wana mugulupu buli weekend di kukubira mne ife. Difugire wanti ni woli nawo. Ojo disa nusea ha. Ogule vyo kunwa. Ogule.
1: Tugenda muvaibu. Mubichi.
0: Weba reino.
1: Na iyo obwavu weba bukuruma. Bukuruma bwomu.
0: Ato obwavu banange buluma. Toko langa mala lango kari mufubuka. Kuba ena kwelu mwobukulu. Elu mabubi. Ngo mufubuka. Obe nama niaga kula iga kuwa irengo za kutofunye kuwa za kukolina. Musi muno za kuchinuchini mmeinago. Owe zize miaka ansamfu, miaka ankaga, olikota kota mumuzigo. Nga tukobi yangatu litunda itaka beyi ya wansi ngoza la wansi. Buonatu kamia kejo ngoza la wokolina. Oja kunonye itaka. Jano ni haka yumbako kupangisa. Ake mitu walei kuminetanu. Akari umaso kolomu anti jonabo likusobola. Nganiwa wetu tunze wa divolo pinze. Toka asobola wo. Kati yomo gezi gezi. Tukukubiliza. Ida mbaloni anisarizi. Monange. Ofune ku ewo. Tuikidiza chibanda mpola. Milioni na chitundu de tuli kusawa dino iganga nebitundu ebindi tizda walala olina wata nusula yo olina milioni ebindi ngaka tibana ifavu okwida kunchu bemba ko biweka muri na afile said de budget bafa kwida basaswa ku mpola mpola eliyo nabandi abaje ni bamalayo bale bayagana ati hapa na ifife tubaye tusaswa nga mpola mpola ai kati tumaze ngabafunye wewe kati ni woli tuguliliza wena osobola okola ne chilale echo weida kubalo ni andisani zoti balo ni ochidi nze munange nkoyo popangisa nkoyo muzigo wabanga mnange osasulaku obengo ofune kubanga dino group dembe ndiba koba obana group dino ditwenda nga mnange mumasanu kai na wandi we ditwendera kusonda tugezo fide awo dava datandi ko kwetema nzenguze sanduku ya mitwalo milioni 3 imeka ai ngobe ile mtu wa ile nga buli wokuita mikwanje bemwacha kalanga nabo ezza asobola kubetetawo omuntu asobola okuba wano yafendala aika ikumagombe gwe eme labantu batandika disambisa bigere
1: ata siri mutata nyongo ligoli ne chibumba nge ka, eka to abati abasawo tebakiriza soda na yewo woli na agalwali worumba olukuruma simanyi kansa simanyi pressure sema nenge jiwe riri to tukaba nyo soba nange twekolerere ngo atu kyali mu kumanyi tuwagira omwana ono musoga wafe wa wano chipanda lwacho ogula poloti ezirike enkayana poloti zino sofa bucha baroni atandika kutunda tetunafuna yo complaint yona banange mbadde mbasaba abana Uganda abatuuliriza na abatulaba tuwagire baroni and sons
0: mami tulira nobu mu bwemberenge bana ifa bali eyo likwenda ku makemberenge wali wakamanda wali wakaba akama senilaze waliwo akasikanga katambula waliwo nobu mabu nobu kuba maido kuma kala kakuba maido amani ge agopu kunga ne chipoli atenga tukula ne delivery mna ifoli wa wana wana woli tukubile kukasimu kunamba nyodetu joo kusembi ayo walikuenda kuma kamberenge ochuse kubulamu oko ya bantu boku sabidiza anga kasenta akubuli kasera baguli la akuma kano obengo bazo okola sosi ye sente wedifwa babenga tiba kakubila kasimu ate baba ate omunugu wa ilewu ate sukari ya wa ilewu yegula wa akuma kambele ngo kufamu baloni andisanizi okaba we ebisige ilo sirike ojaba angamu na ngochi maze
1: akatarekeka
0: akatarekeka baloni andisanizi ifetu wagani babu gembe ebisinga wo wajoba anga obifuna ochuse kubulamu deni obenga obukaide bwo bukwanguira namba yesimu mami je tujjo kubanga tusembya yonsubira
1: njagalaga basente za bingo tuongere mu capital wabachala enamba yesimu ese enamba yesimu je njagalo somere ngabe sente tuve wan
0: atelo ni tugule bintu ebikoze ku ngabili mumbera anunji
1: Kasabi taba mubiku.
0: Aha, kasabi zida ungabizida mubiku.
1: Abali kuradio, enamba baroni erizido msamftano zero. Damu.
0: Eh, bana namba ya baloni andisani izoli kuendo kufuna eitaka. Naku makembe denge naku makame ido. Nifa ni chomulu njo chuse kuidido. Oba yoline bintu biyotunda. Loni tuwagani kwa bugembe nambe yeisimu etandiseti. Zero msamfu itanu zero.
1: Zero msamftano zero.
0: Anana itanu.
1: Ana mutano.
0: Chinana na mukaga.
1: Chinana mukaga.
0: Mukaga na munana.
1: Mukaga munana.
0: MTN.
1: MTN.
0: Eli zero musanfu musanfu zero.
1: Zero musanfu musanfu zero.
0: Chinana na ibiri.
1: Chinana mubiri.
0: Chenda na munana.
1: Chenda munana.
0: Ana na ina.
1: Ana munya.
0: Musege baloni anisanizi. Watu wagani kwe bugembe. Watu tunda itaka. Kubeye ya wansi. Akumata kumilampeda. Nga wele bulidoti nifotu mulagira.
1: Wa baloni akaimba. Akamwele keranga. Wengkubiraba za nyebi.

Kunya ize mumani iwe gula wakaunti yo obatayo sente okusobola okukizo obuyaka ofuna omukisa okuwangula ebirabonga airtime data bundles okutayo okutolayo sente amasira kusala kusende dondona okumala emyezi ena mirambirira ni gasta 24 ina hash

Okay, kale edachi kadiri makumi abinina muka gedi mazo kubangate ditambula kusawa omusanfo gunu na kuruwa liru nkajima isono kubangate nkuweleza ebia mizanu befibiru na kuruwa liru pugu amba jete nsike elanga baka gwabalunja ama fotbet na bajima isono kubangate bajitamo mundidio gwempia olonye suburu kubangate ekutuka kumpola mpola mumbira yobu funanizwa ino asoka timpena nuhosi nziro kubangate tuulira kuredio yo echo nchakabi chori jama isono kubangate okola ebintu kabitambule blunji ngabu kanumi ruwa mpola buotubo na kutiktok songa ngabiri jamaa isonoku bangate ditambula Fortbet na bajama isonoku bangate batamu mudidio gwempia asobola kubangate abo telefoni gam www.fortbet.org olwa insonga dongero kubangate ditambula iwe ngamwene wadibala ngate olino kubangate ochikolotia ochikolanga bofuna ni betting tips okuva ku Boom Sports Tips ngoni gam *6*0# oda kubangate botelevo wefunira betting tips enunji eno ebintu byongero kubangate bitambula super maridari sana mkago mlonja uleriza aliku radio katimperano alikampunzi kilira chino suburu kubangato chitegera aset sedempile jirijo kubangate jisambibwa African Cup of Nations unakuru waliro anuruo kusatu kuwa sato ilitria balijia kubangate wa sambamu anewanga area South Africa mkago mlonja uleriza ku El Salam Stadium e Cairo egem jirijo kubangate sambibwa akusa wandala eye kanzi miezimi songa tekuruna ku Orwencho ena kwedomo ezinga ulala iwangalia jini maida kubangate wa sambamu ni Kenya egem ida kubamu study du a 28 September mukonakli mwanga area jini amakago mulunja olizira kusawa ndala asonga te kuluna kuluo kubiri kuna kwedomo isinga mokaga angola ida kubanga tasambi wanga ya Marawi esawa dida kuba inedo bwire ku stadio 11 di November a stadio 11 di November mwanga area angola egemo ido kubanga te televe sambibwa makago mulunja oliriza oloni ebintu byongera kubanga te bitambula bulunji embere ka jama sino kubanga te esajuka anti katuluo nsobo ido kubanga te nkuninia enoni atusobola kubanga tuwayaku ku charges Man City deba jama sunu kubangate butelevu abavunana amkago mulunja oleriza ali ku radio abama ina basobo iro kubangate bavayo bayogera ku kumisango jino eja sobo iro kubangate amunange jigwa mu mavivi ageti mweno ya Manchester City misango chikumi 15 atenge misango jino yasobo iro kubangate ajiza wagati wa 2009 2010 paka motu pake ino jebuli actually actively 2017-18 yao eranga idu kinati 2008 abasa adaba no aba Abu Dhabi Nations basubulu kubangate abagwe actually bajeta Abu Dhabi United Group Eya Sheikh Mansour basubulu kubangate bagula Man City no 2008 katimpena no 2009 2010 already Man City yali ngelira ikiru kujo kukwa la losi wa milioni ngachi kumiana kati abakulu wanwe bajugula idu kinati bali nebigendererwa ebiyo kubangate Man City no bajiri taku team edisinga kubangate disamba kapira so kati ingabali no kutole sente dabwe munsawo nga baditola munsawo badirete basobola kubanga badongera mu club e club esobola kubanga ate ekole sente etande ko kukola magoba wabula ate mumbe mungeri ajibasobola kubanga ate bachikola okusinzira ku abakulu abasubira kubanga te omusango guno bagusala bajire maiso nokubanga te babona ngaman city emisango gye kola minji ino makago mulunji awali result ku radio financial fair play rule aniasubira kubanga te eretebwa UEFA wabula te ya jama sino kubanga ichire tani ma clubs bulige jama sino kubanga te getama mpira jayo ntitolina kubanga te oyono na sente nti esente dolina kubanga te osasania nedo esente dosubira kubanga odifuna mubiye mizano obo kitegera sponsorship day osobola okubanga te abutelevu okolotia odigulamu abasambi kati bana abakulu kyebakola batolanga sente munsa odabwe nga bajamaso nokubanga te baditamu okugula abasambi ereryo deal debasobola okubanga bakola nga baida batulaga chindi eno aye nga te mukusasula basasule chindi ereri abakulu abandi abasobola okubanga te bongera okunonenkereza bakulaga nte deal kumpi ya Ellingbrook Haaland yajam kumpi milioni kumpi ngabi kumi bibiri na abiri wabula ateno baidaba atulaganti Haaland basubiru kubanga bamugule milioni makumi ya tanandala obo chitegera katimpenano basubiru kubanga bachizula nti wagati yao wona wona basubiru kubanga te
bankoze sente mwuchamu emilioni kumpi lunana na satumala mbilira mkago melonji aureliza aliku radio kate chintu chino basu vulukuba nga bachiseparate nga batia basu vulukuba nga te bajamansu nukuba nga bachiseparate nga mumbire yenda ulo bakoba ntipaida kuba nga te baula mu engeri jibali jokuba nga te basasani ya msente batia nti eklabu esasula dine sente ensi desubu ilukuba nga etegira ulikufuna bulungi nti eklabu esubu kuba nga esasula ensi esente deba tukubie mumaiso nti ala ndiba lijia kuba nga te bamusasula esente obukaire atanu na kalala katibano bene klabu basasula dire deba ikiriza gaini ya entufu mufunze nti esente deba ikiriza gaini yanga baditu kubeno maulire tini demasa suranga obo chitegira katini kujimu kumisange jindi manisite jiba jama isono kubangate bavunana actually neje chisingire na lakuba chibi tirivu wabla ate chava niza ntiniwe baye takubamu kubadulizi kubango guno msango mtini kujine misange chukumie kuminena kubamu kubadulizi abali nga bali nukuwa udulizi nga bali kusaidi ya Manchester City basu bulu kubanga bawayo udulizi obufu ae nga ato udulizi buno nina bali kupano vene babuidi ae dukiranti uba kupano of course wina kubanga ate uliriza uulirize budulizi okuva kuwa yali kubanga atabu kuwa kati chino okusinzira kupano bakutegeza bakuba nti baleto budulizi ngobo nenelela nga budulizi buno buchyamu ino obula nga ate bali kubuleta era kino kya James nokubanga ate obuli awo kirete na Man City obuzibu mukago mulunji awuliriza ali kuchinana na mnana akatoneze omukaga Busoga Royal Farm maulire ti malunji era wabako ulingirile engeri esente dino jidasu vulukuba nga atedi bulamu mutu kanku letene mkuku wano ulile engeri jibasu vulukuba nga ate esente dino badite matemamu wabako ulingirile sponsorship income yasu vulukuba nga ate recording mwamu 2009-2010 emilioni dali ama kumi abili na musanvu then amount actual entufu bakobanti Man City ya recording anti bafuna amagoba eda aga sponsorship milioni makumi abiri na musanvu nga mubutufu bafuna amagoba ga milioni ina obo ulichitegeira kati ya uchitegeza nti eklabu ya yambaku ukukavaringa loo seno ya milioni makumi abiri na ibiri na imi tolu makumi ata ntegeira bulunji kanka kuhirire Man City bo ya kurange bintu biyayo Ida ya kulimba nti eko za magoba ga milioni makumi abiri na musanvu aye nga ina actual sense eko ze milioni ina ne chitundu kati yale ete milioni ya makumi abiri na ibiri okukavalinga chinu chibe chitufu esente nga diva musawo nganze mwena akola losi na ida na kulimba yo nti tiko zerosi ero kumana tiko zerosi na ato leda ngena adigema kuna adikuwa esente daba ngadiliwo ofuna bulungi kati 2010-11 Man City makoba nti bafuna magoba ga milioni makumi anana ndala n'emitwalo makumi abiri n'etaano oba olitegeera aye nga amagoba amatufu ge basobola okuba nga bafuna dali emilioni ikumi n'ebiri n'emitwalo nsanvu n'etaano oba olikategeera kati kitegeeza nti bene club batoola emilioni makumi abiri na munaana n'ekitundu bagagaitaku esente dino okuvwayo mu 2011-12 emilioni kinaana na mukaaga Man City debatukuba nti debafunye wabula ng'ate entufu bafuna emilioni ikumi na mukaaga kitegeeza nti bene club okubwikirira kire batanga emilioni nsanvu nti esente didino batatugema oba okategeera 2012 cheyongerayo ni 13 emilioni kikumi abiri na ndala wabula ng'ate bafuna emilioni ikumi na mukaaga magoba bene club batamu emilioni kikumi okubiika eribu 2013-14 emilioni kikumi abiri na musanvu debatulaga ng'ate bafuna emilioni ikumi na mukaaga bayongeraku emilioni kikumi ikumi na ndala esente dawera then mu 2015 debatuwandikira wabula ng'ate ntufu dali then bayongeraku emilioni kikumi musanvu okugaitawo ekibalo kinuwere 2015-16 emilioni chikumi asana mukaga debasu bulu kuba nga teba wandika kubitabo then nga bafuna emilioni dali ikumi na mukaga Manchester City mwene club yayongera ku emilioni dali ekikumi na abiri mukago mulungi awuliriza ali ku radio 2016-17 emilioni chikumi ana deba wandika aye nga teba funa emilioni ikumi na ndala bayongera ku emilioni chikumi abiri na mwenda basobola okuba nga teba covering up 2017-18 emilioni chikumi ana na itano wabula nga tamagoba gali ga milioni ikumi na ndala entufu bayongera ku milioni kikumi ikumi na ina kati mperano obutufu bwene buli buti esente ditali dabwe editalement kungira mu kilabu diye milioni lunana na satu edangira mu kilabu mu bwene obwamateeka nga balowooza nti nabadiko zange ate kikyamu kati nga emilioni entufu debakola mu myaka edo dali emilioni kikumi
ikumi na mwenda nemitwalo makumi abiri n'etaano. Manchester City uno, Manchester City uno mukago mulungi awuliriza kati mperano omusango basobo ilo kubangate bachizula nti omukuru Premier League chisobo ilo kubangate chizula nti katimperano mubayirenga mutu ibanga kati mulija kubanga mchigwako oluna kuruwa lilo makago mulunja uleriza ali kuchina na mnana katoneze mkaga kati haba wagizi vase no waulira weba kuba weba kubembe kulo batimperano likababato ule kwebikopo basobo ilo kubangate babituwa katimperano omukuru agubeta Roy Keane ono legend wa Man United asobo ilo kubangate geza yakoba nti singanga Man City misango jimugwa mu bivivi awonzemba musambi wa Man City yasobola kuba ngata wangule midali ejo nga kukisa we muli kuwangula engere muli kuiba eje midali njisulayo mu dustbin tienda kuba ngate njuli zaku kubanga mwaiba obo lichitegera kati mpenano ndina kwenda kuba ngate kutegezani kino tama clubs gali kwenda kuba ngate gakolachi galikuenda kuba galikuebuza tusobola kuba ngate tu wawaba basobola kuba ngate batusasula kubanga okuwangula kuno kwa Man City of course kulina club de kwa jamaa sino kuba ngate kukosa nti abali bairenga bakulembera kitegeza

0: Abige ize mumani. Iwe gula wakaunti yo. Oba tayo sente. Okusobola. Okuchizobu ya kafuno omukisa. Okuangule mila bonga airtime. Data bandozi. Okutayo okutola yo sente. Amazida kusala kusende duandona. Okumare mieze na mirambirira. Niga star. Ibiri na ina hash. O downloading KCB mobile app. Oba. Jekulusa galwa KCB. Olukuli okumpi. Wangula ni KCB bank. Auru walero. Amateka nebida giro. Bitireku. KCB bank. Eko ina wansu amateka. Gapank of Uganda. Sente daba customer. Dikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutoka kupoka ile kumibulambirira.
1: Infla Uganda baida, erabe yama, okuba idandaba. Butiba abale teire, eidagaleri idandaba stroke, mkani okusa nalala. Olumizibwa magumba, oba nengo na mgongo na ebikuluma. Olinedwa ire ya makada, theritis. Eidagaleri rino, okuva mu Infla Uganda. Balieta, Infla Liquid Syrup. Edoze ye idagaleri rino, eba yantupa mukaga, okumala wiksi mukaga. Okutakwa idagaleri ebeta, Infla Ointment. Ngeri olikozesa, okusiga kubifebi ebikuluma. Eidagaleri rino, liagane mufama sezido na dona drug shops na maruwaliro agabeto oloide Infla liaka kasibwa Uganda National Drug Authority osobola nokukuba kunamba dino omane ebisingawo note musanvu munana musanvu atano na mwenda note note chenda niku note musanvu itano mukaga mukaga na itano anana mukaga abiri

0: gwe chorino kumanya tore de tu abagambanga abo balukaka mwabe chewalianga lukaka mwajukira tu agamanga chewalianga chomusajja ali mukomera yali ku opposition ki
1: yoka
0: entufu abantu ne bawakana lukwago ali kumazima lukwago oyo
1: beba ne abantu abo ngo wakana
0: mpako omusajja bamukuba olaba bali bani abali mukomera chewalianga damu
2: na bonna abenale bonna aba UPC
1: ata UPC zali yo gamba dr vesile
0: kwa na balala ti mwako le kobane de enale okujja opposition ki entufu katika tumatunuje
2: kati ya vira odala
0: changu wetonde ne tonde je to yo get a basement mweka na mweka elio kanga ne to
1: nyimbali wema leino kani haji shafika kani kula indio ganoyo
2: hello sebo.
3: Okay, onoliko gera na mweru Charles ndi wachibuka gumunaye since the Sironko butandiga.
1: Oh, Sironko muri mutya.
3: Ah, tuli bulunje era bulido igulo tubaba kwinero mchara balamu isaino.
2: Amina okay, munda bire nabana.
3: Akoba tabaze yabo ne gombo ko babana ko.
1: Tuliwo tulibikaide mutawu muno.
3: Kakati.
1: Tuvuga vaxo ganimo tokankaide.
3: Kakati esonga da Piero yu ni NRM.
1: Yes.
3: Esonga do da kuhudisa abantu yu basigale nga bali mchiyungu bali kuja ifeno bali tuhudisa.
1: Obo ini?
3: Ebyo vya kuhudisa abantu mbutubukire cha Piero yu kumbenga. Wawulire umusada bala mwevigambe veyo geire ya kwa bati avaloo zanti muzea kairike.
1: Nabi ulire. Kale webale ino, webale ino.
2: Kale sewe tulabira bimbali.
1: Alikula ini. Kuzagama ya bantu babidu wano. Tuinuke. Alikula ini.
2: Alo sebo.
1: Yoke ya noyo.
4: Uweleza.
2: Kale sebo.
4: Amanya sabani matofo ngani na chesanja.
2: Matofo weda. Mbimutia.
4: Ngambako.
1: Sebo. Mkama achia kumye.
4: Mkaja ni katusuka ko.
1: Uwe matofo.
4: Wangi mzei.
1: Mkama achia kumye.
4: Mkama achia kumye. Tutunuhila katemba alimunsi. Nyinge kyandibadde kitutaasa mu byonna.
1: Yes.
4: Bwa famu yezo ndumbe ziri mu famu mwezirwanira.
1: Ehe.
4: Rubanga ku katika tubane nnaku enkulu.
1: Eh.
4: Ziba zetaga kujja mu bujja zonna ne zigende akati naba bakulu abali we sawe. Etuina nnyo kigenda taasa nti okuva ku Piero kwene ali mu tude mu Piero uyu.
1: Otyo.
4: Etuina kye tutaasa ne kiyinzo tutaasa. Ronda ba yambye kizero simba ne jja ne mira bomizi byonna ne bavaawo ne tufuna bilayi kiyinzo tutaasa. Enga
2: tewali kwa tutigaza mwede vuru ya mwede
1: na mkiza kwa mkulu haji kabugo
2: esewa
1: uwe
2: haji kabugo kuchewe bujowali
1: bujowali
2: samu aleku mara
1: matubali hali kukula ini kuna hali kutugulisa
2: haji kabugo uwe wale mwede nabira mama
1: mbota lenga jinja central market na pia na vandi madivani
2: ne walu kube vizida rubata deko
1: hata hile kubwa walu kubwa kari sebo
5: aa omurama murungi nyo
1: kuna yamuna DP yani
5: oliko ogera no muna DP tenyo a Robert.
1: Hey,
5: emagwa eno.
1: Emagwa.
5: Omula mangulire.
1: Yes,
2: sebo.
5: Yero yu mala NRM. Aye ndi kwenda okubakobera.
1: Yes.
5: Owagira Piero yu, owagira NRM, byona byona byabwe usa.
1: Hey.
5: Bombi nebirala.
1: Boza na DP.
2: Kati ya bwebina vau dipita
5: dicha kana omukuru president nga ali kuva mu nankani mu uniform yakati ngafugira mu nankani mu kanzu
1: na uja
5: akafuga alifugira mu kanzu
1: be
5: era akulaga nti mujasi so mpira nebyo ya kutulindiza kutuudisa aye nga ifa abandi abalengerera egala ezira muhozi ali kuida
2: tenua
5: uliko amujja ko dibajja kwevugana ezira muhozi ali kuida
1: tenino gabaje tenua nachikatambu ira ino
2: ngenda kubuza tenua ebateka DP

Kale yakemba kalunji akoba keta tujja kunomirwa kaembe bomusaada etebwa yazo enga kembera ekitongole nkani idwaliro eriddanda abasaada bonka eri egulira ina wano mbusoga ni Uganda okutwaliza walala. Edwaliro lino balieta jina Mel Hospital lyagenda mu kibuga kya Iganga SMS okulingiriza isomero Iganga Boys Primary School. Bano ni manange bajira maiso okuboneka nti baidanda babantu baidanda babasaada okuva Busoga yeva okutuuka yekanga. Baidanda babasaada okuva Busoga yeva n'okubitawo okujja mu bitundu ebindi agezanga ekitundu kya Sebeye eyo eri abantu kamala bemuwulira bano nga babudulizi ku bana ife abajina Mel Hospital abaganiwa mu kibuga ekyaiganga. Abajina bano bakulemberwa omusawo mukwano gwange Dr. Faida Natukunda na jama iso kuba ni kantu manange abakulembera okujja maiso kuba ni kantu baidanda ba abasaada bonka. Eranga wano Mbusoga bazira branch yindi yona yona. Bazira branch yindi yona yona wabula baganiwa mu kifo kirala kyonka. Awo Iganga kukizimbe kyetebwa Tour House. Ekizimbe kino kyaganibwa ni kalina yonka. Bobango oli kuingira SMS ngova sede eidinda. Ova wansa wabasirikale oyo baba okubabula wani nani nampola mpola awo. Ngoli kumpituka kuisumera Iganga Boys bali just opposite. So abasinzira okuba ni kantu mnange batusa ku empereze kasinze kuba ni kantu ya mtawana ino. Era buli dobito tubakoba nti omusaada ali eyo nge namba y'omusawo yabasawo bajino wajizira muisimu. Tukoba nti omunange toba serious na bulambo. Because saa weno omusaada omulamu aina okuba n'eisimu era ali serious mu bulamu bwe aina okuba n'eisimu eyabana ife bajina because ojetaagira irala. Mostly omusaada nga wali mu myaka 35 n'okwira wangulu nga prostate yetandise okuba nikantu mulange efuna emitawana iwe namba ya jina kabiri olina kuba nayo bube kwegamba ngekutambulira bwa kumunwa amakulu nti nga wajigemya mbuongo. So abajina tubanabo kumpe wa Busoga Radio abajamaiso okuba nikantu babayamu kunife okuba nga batusomesa engeri omusaada gyotekebwa okuba nikantu ebisamu okusigala ngoli musaada oli mwene awoire emirimo. Kale abajina tubanabo luna kole baraza kumpe wano tubanabo luna kulokusatu aden luna kulokuna nga togera ku nsonga eno nere okusingira ku kimbe echa prostate oba akatungulu akabasaada. Edo kila nti akatungulu akabasaada kumunange kayamba kuino omusaada okufuuka omusaada awoire emirimo. So kansoke nkuwe namba eda jina Mel Hospital osoko bengo diwandika au because chikulu ino. Enambe ni 0752 53 9 30 0752 53 9 30. O enamba ya Airtel 0752 53 9 30. Enamba ya Airtel MTN eri 0782 73 9 30 0782 73 9 30. Bwana bitawo jakulizaga nabasawo abajina Mel Hospital. Idu kila nti abajina bano yasoka kuba clinic. But olwengeri je bajanga bakola obuweereza obulungi era obuweereza obutuufu eri abasaada. Munange ne kitongole ekivanzibwa ku nsonga ey'obula mu iwanga kyabaka kasanti a mutuukaana okuba eidwaliro eri waire emirimo. Because ebikolebwa ku idwaliro erya jina Mel Hospital waire nga baidanda banga bakolesa obutonde obwa habo. But engeri gye baidanda bamu abantu babaidanda bamu ngeri ya kizungu. Ninsonga lwaki buli dodo bakoba n'abajina nga bali mu studio eziwano nti bwoje waiwe abasawo bona bona ezira musawo yayega bwege nga bana ife abandi baba nti omwagana nga ali mu idwaliro lya habo yakati nze bintu byendidandaba nabyegera ku dada oba nabyegera kusenga. Kujina Mel Hospital abasawo bayo bona bona batendeke abasawo aba medical. So batolo kugoba medical ba gaita walala nenge je basobola okolesa obulezi obwo ife bwene obuva mu miti amakola emizi ebiwado nebisigaire kugamba bakuwa obulezi obwekirugavu obwekinansi aye nga bakozeisa endidandaba eyekizungu. Era ku eddwaliro erya jina Mel Hospital erikola kubasaada bonka
atenga baidanda babitundu okutandikira munke ndo kwira once amakulu nti baidanda ba obaba kola kubirwa ile ebiyinzo okulemesa omusaada okufuka omusaada waire mirimo chonzo kweta reproductive system jabaja maiso okuba ne kantu bakola ku eyo omusaada yonka however no mukazi ngoli obana musaada wembe atitambula bulungi nga wandenze okumuyamba ko boli abula mbutambulde bulungi osobola okumugema ku wa mtu alamba na ife abajina male hospital bajama iso kuwa ni kantu wa miyamba ukubanga atelezo obulam because msaada wabanga atelezo obulam ti yenkantu na watelezo obulam but obulam wa maka bubabu jire maiso kuwa ni kantu butereda so mbe ndiko pera nti eidua lido area jina male hospital luwati bakolesa abo but dianda ule enkola ya ibu tinidionka eidua lido oje ya habo baku kebeleda oje ilao amadu alida gandhi bojango ine chimbe cha prostate bakoba nti jamu eidua ya government bakukole nka nyo kutestingo kukebeda olete results kujina boji ile bulichimbo olijo okuchagana u na idua lori onke ili ahabo ili nala bada tole bakutola kwa musai bakutola kwa musulo nevi indi okusobola kuba nikantu wazula chicha ina chitufu etiri kuluma muntu wabanga ajire yo era mbana ifaba jina banu singo bangotu useyo na abajayo banji wasobola kutululida ila tunaze tubazane wana malubo za gaba ntunga wa obudulizi kunkola ya jina male clinic oba male hospital nti obango jire yokuida ndabibwa balijaso kawa kebele wasobo loku bakobele chikuluma obasi ulo zane chikuluma batiboti bakole saino bubo nilo nti ya a gundi alazo bubo nilo gundi ni gundi katu idanda bakabo nilo boba ja extra mile bakebele omuntu oyo okutegere chitufu etiri kumulumani chi wairenga yobo jire nechilo uzo choboli au choina mbuongo ilawi wakuzula munga uline chimbe echa prostate baba lijia kuidandaba wakuzula nge chilo echo tichige magara na nsonga dawe ya kuzala iyo batoli lijia kuyambibwa ata haba jina mboti paga wa mani gachisa dangaba na ifaba andi bobo ujayo bazula chie chivira kwembele yokubanga egwao buti ni bayi dandaba echivira kwembere yo kubawo bamala bakola chenzo kweta rejuvenation wabanga oyira yo buyaka ngabwe wali ngosa za kirala so enamba da jina male clinic chikulu ino kuba nayo msada jiwandike banzo bataje tagasa weno bati ya kuyamba yebuli kuida kweyo enamba ya jina elizilo musambu itano ibili nkagana isatu nkagana mwenda ama kumi ya satu. Zero musambu itanu ibili. Nka gana isatu. Nka gana muenda. Ama kumi ya satu. Enamba ele indi ya MTN. Eli zero musambu muna na isatu. Musambu na ibili. Zero mkaga. Asatu na musambu. Zero musambu muna na isatu. Musambu na ibili. Zero mkaga. Ama kumi ya satu na musambu. Edua yuri ya jina. Eli kwa lakubasa adabo nka. Likolo kufuna kule balaza. Pako uluna kwa lue sande. Ama kulu ntibo, bazira mchire nti ati tuja kula kwe na kudino, dia di ntudee mekola. Because obulo yetibu kula appointment. Obulo yetibu jaku guwaku, tibuli jaku pira isi munti aa, tulijia kuida mwezi guno, tulijia kuida kulu na kugundi. No. Nensonga lachi oba kula 24/7. Nti e na kudu ando na baigula wa idua liode iwe, okufona kule baraza, pako ulu na kuolue sande. Esa wandale yencho, baba iguile wa idua lido. Pake sawa ndale yobwile. Ata kujina, boba ngojire yo. Abalo ilibu wanabu wanabajire yo. Baba watayi mune ndale yo. Nembu dabuda ne ndale yo. Ojiro kuida ndabibwa. Tibi yako papia papia. Norris omusa utakuwa ile wide bumala. Yo omusa uatuwala wasa ukuidua lideyo. Na tukunda Farida. Bulimuru wa ile. Amuwa iko time. Yamuwa iko antation. Nti mwena mwena mulabiri wa chidala. Owa kazibu wa kato ntono. Nwa guzibu wa gunene. Mulabiri wa chidala. Because mwena mwena mulibaru wa hili. Ati anechifula jina. Okuba eyenda ulo. So omusa adalie wandike namba ya jina. Elijia kuba nge kuyamba. Zero musambu itanu ibili. Nka gana isatu. Nka gana mwenda. Ama kumi ya satu. Musambu itanu ibili. Nka gana isatu. Nka gana mwenda. Ama kumi asatu. Obaziro musambu muna na isatu. Musambu na ibili. Ziro mkaga. Ama kumi asatu na musambu.
nebana ife abajina male hospital. Nkuiduki za iba gani buwa? Wajaku bagana eiganga SMS kulugudo luve igango kuhira hidinda obo luve hidindo kuhira iganga. Chisinzira obo likuvira. Aika stotuke SMS just okuli ingize smelo ya iganga boys primary school. Niyonka kaline eri yao. Wajaku jibona eri kunebi pande evi kubanti jina male hospital. Jina male hospital. Walu njino kagamba boja wangoli msaadaniwe mwene. Otuka obutu kote gaya ntulijia kubanga ona. So mnange bano nieku, wasobolo kubwa ni kantu wa kuyamba yu omwami, wasobolo kubwa nga otereze mbeda do. Omusa watu kubwa nga bulido wano. Nti etisinga kufira ku mbeda dawasa do kubwa nga titi tambula bulunji. Nechimbe echa prostate. Olusi prostate yu bange vile mu size ya uje ino kubwa amu. Yako la chonizo kueta prostate enlargement. Kwa gamba ya gazi wa okuva munomo size ya yu. Awebizi biyo msa dawe bitandikira. Ofikiriza ino bulibuire. Ensonge do mchisengdi tambula bulunji. Oulidolis nobulu mmugongo gwa once mmugongo. Nebis gerenga biye kusa kunsonge edo. So abadina biba kuguka mwebio. Bo tiba kula kupachala. Tiba kula kubidwa ile bindi. Kodi sukari, kodi pressure, nebis gaire. Boba kula kubidwa ile. Evi gema omusada. Okuva munke endo kuida once. Bakola ino kusistim. Eye kusa kunsonge do kuzala. So banonieku olijia kubanga oyambiwa. Okuba wano kubanga nikogera kujina. Chitegeza anti ebi kolebu ayo. Bena bena bitufu. Nensonga lwachi na okutongoza iduwa alilolino. Okuva mkliniki. Okuli sumoso okuva mkliniki. Okuida mu hospital status. Eyali wongo mgeni omu kuru that day. Niruwa iti ona Rebecca itu wala Kadaga. Yakoba anti aba itachi ulida angaku edanga tachibu na angaku. Eiduwa liyari kwa la kunsonge daba sadabu onka. Era ni mwenye yali surprise dino. Yali surprise dino. Okuwa gana abantu wabibiti ibwa. Ngabai diokuwa irajina obudulizi. Mpega ane wali yeyo. Toli indabuli indekuli obudulizi bwa abasadaba ino. Ntibaja kujina bawona. Weno sobo lokuwa undi kwa abo. Aba sobo lokuwa obudulizi. Ojabu wotia. Ngojide mwiduwa liya jina. Male hospital. Waida andabibwa. Uloni watu kano kuwa baino obudulizi. Ngeira bwe mwulida bwe tubuzana wano. Changu ino geme namba isim. 0752 nkaganisatu nkaganamuenda amakumi asatu. 0752 nkaganisatu nkaganamuenda amakumi asatu. Oba 0783 0752 0 asatu na 0 0783 0 0 ama kumi ya satu na msambu. Kuida yoli ya jina, nilionka iduwa lido mbusoga. Ti mbusoga yonka, but iduwa lido muyugande ya habo. Eri suza oba eri gabe bitanda. Atenga isi tanda chobali ikuwa. Ti iduwa lido bulobu hundi mundi ngawe muja mweyo. Waja kuchita nda inga mulu mwenda msula mbantu babidi. Emele yokulia mweyabu yeye. Kujino mundu kastaba wangawe ribu chitanda. Echokulia chiriwe nao. Bakuwa breakfast, bakuwa echemi sana, bakuwa evening tea. Between saa wa ikumene ikumene ndalo msaada wano wako wakachai. Hata kachai keba kuwa. Kali kuna kalungo keba taku. Fugamba akongero msaada kufuko msaada wa ile mirimo. Na idua liri ya jina. Atenga chine nsonga yoku ya teribu wa kubantuba jire kugamba beba wa ile chita ndabu onka. Batibulimuru wa ile atuka kujina. Motayi mweyo kuna chai kuncho. Bamuwe chokulia ni chokunwa. Motai mweche misana. Bamuwe chokulia ni chokulia. Amine chokunwa. Because. Boba hidi nti omuntu okulu wala. Aidi ya kufuna wida andabi. Batu wacho siyo muntu, siyo muntu endala. Ngoede waliwe chokulia kuidua lito. So abajina. Ewe na biona babi wa abantu wate kupuwelele. So omsa adoli yeyo. Nga yovili ya wala ngechiruwa ili chuchetaga extra attention. Bani ifaba jina ni ibonka iduwa liria habo. Eridi joku suza. Balijia kuwe chitanda. Atenga chitanda chobali ikuwa. Chamalembe. Enamba daibwe. 0752. Nkagana isatu. Nkagana muenda. Ama kumi asatu. 0752. Nkagana isatu. Nkagana muenda. Ama kumi asatu. Oba 0783. 0752.
0 amakumi asatu na musamvu 0 munana isatu nsamvu na ibiri 0 amakumi asatu na musamvu iwali tuuliriza tulimu chisera cha mikwano jifi abajina male hospital abajama iso kubwa ni kantu munanga bia yamba okuida ndaba abasaada nga abaida ndaba biru ilibu bionka ebya kusa kunsonga edo kuzala so cha makulu ino wakuba ngobano niyaku wawaya moku nabo sobo kuba kubira isimu bo abajina bakola ku muntu okusinzira ku bisera byatu sem obata imujabu kingire mwe namba because oba idanda babantu kusinzira ku namba so kiba kya makulu ino okuba isimu waba wa mainago wabakoba nti nze ndija kuida kulu na kugundi ndija kuide sawaditi era ndi kulowoza okuba nga kinone kiinuma but comment ni wakoba nti walowoza ndi kinone kikuluma baba alina okujja maiso baire mbakebere baboni ono kyali kwogera kituufu oba ti kituufu ate oba ng'otandise okuna obulezi kujina oba okufuna obulezi kujina nwayirayo for review oba ng'ogira okunona obulezi obundi baira mbakwekebeda nga bakolesa ebyuma ebikugu babona omuntu ono kiro kiruli kuidandaba kiri kujja oba ti kiri kujja bakyusaamu obulezi boti balinga gala madu alira gandi. Nti bobanga bakebere omulundi ogusooka bakuwa obulezi. Lwaize we bakongera nga kupika bwa obulezi. Tibaidi. Chatuli kuida ndaba chiri kuja. Tichiri kuja. Bono obulezi buli ikola. Obati buli ikola. So kujina byanda ulo. Yobo ojayo. Buli mulundi gojire. Basigala bakukebera. Okubana. Chatuli kuida ndaba chiri chitia. Butini. Edempereza doando na badiku wa kusenda Uganda emitu walo ikuminetanu. Kuliku okebela, omono ndio kusoka nga wakaja, then ni treatment, jofuna. Esenda Uganda emitu walo ikuminetanu jonka, ni ibana ife, abajina male hospital. Abajina bobo naba nubo, tipa tembe ya bulezi nga abantu abandi. Because, bendo kwe sigaliza HT wano mutindo gobalina. Yani nsonga lwaki ni branches, bazirani njino, ngotwe kumubuga anda, ni wano mbusoga. Edanga wano mbusoga branch serving Eastern Uganda, the entire Eastern Uganda, okuva wano kumwigachira, paka, ebusi ya Kenya. Branch elindala yonka, neye ya gani wesemwes eiganga. Jotu bakubiriza, okuba nekantu mujamu. Mikwano jifaba ine mitawane jenda ulo, eje kusa kunsonga edo kuzala. Omusa edanga tutambula bulungi, emirime jomu sengti jitambula bulungi, oinobulu mbo ulida mwiyo munda mwitu ndubyo hivye chama abajina yeyo ni basi nga kubwa nikantu bakugukamu sombe ndikoba ntuboti batembe ya bulezi elali kwendo bulezi buno nali kwende mpeleza da jina choko la chakuta ambula butambule wajayo bakukebera batandiko kuwa bulezi paka uowona ate mudangaba inake ya jewa kuwa ntomule liwa abanga ajire oluis nole meruo kuida bagezako okunonya kasimu okubuza mbeera kijolim oba tugeze treatment wajimalayo stiru basigala bakufollowinga okutegera omulwere waife ali atya omulwere waife ali atya nebisigeire so enamba da jina chikulu ino okuba ngojiwandika mu isimulyo nkobe nti omusaada aliongoza namba ya jina mu isimulyo iwo bulambo tobutwalanga serious so fuka omusaada ali serious oluna kolwa lero nge namba ya jina ojisavinga mu isimulyo omukubire kuno obwire buno akuyambe kukizibu kyoli bitamu 752 63 69 amakumi asatu 0752 63 69 amakumi asatu enamba yegemebwa 24/7 namba da office 0752 63 69

prostate yaganibwa once owa akawago. So olwisi akawago bikafuna emita wana. Ne prostate yona efuna emita wana. Butini, osobola okuba ng'oyambibwa ng'ogira embanifu abagina, bajja kozesa butonde, bakuyidandabe, aye nga bali kozesa obukugu obw'ekizungu. Bajja kozesa obutonde, bayidandabe obutonde obwa prostate, aye nga bali kozesa obukugu obw'ekizungu. Obukugu obw'ekizungu n'obuliwa, nti bakukebera nga bakolesa ebyuma ebikugu obw'ekizungu, ebibayambako okubona prostate eri mu mbeera ki, ebibayambako okubona kiruwaire ekiri kuluma omuntu ono. Then, ba applying knowledge y'ekizungu, nti kino ekibane kiri kumuluma, tusobola okolesa obulezi obw'ekirugavu oba habo ekika kino twabona ekiruwaire ekiba kiri kuluma omuntu oyo aba ng'agireyo. So, abasawo ng'abo ezira wantu wandi wasobola kubagaana, apart from kuidwaliro erya jina male hospital abagaani bwaiganga okulingiriza essomero lya Iganga Boys Primary School. Enamba daibwe diri 07 ili yafo kukubati enamba ila mungu wa jitu somede. Enamba diri 07 itano ibili nkagana isatu nkagana muenda ama kumi asatu. 07 itano ibili nkagana isatu nkagana muenda ama kumi asatu. Enamba ya Airtel, enamba ya MTN, ili 07 nsambu na ibili 0 mkaga ama kumi asatu na msambu. 07 nsambu na ibili 0 mkaga ama kumi asatu na msambu. Waida kupa ulizagani bana ifibano abajina abasobola kupa ni kantu mnangu wa kuyamba embero kubanga ekuta ambulida obulunje ino. Ya abajina nkobi enti yali wakukoba tuile muku endagire ibagani buwa ekifo yu wagani wachi lichilala chonka mubuso gawa noba zira chifo chindi chona chona obamu Eastern Uganda buvando wa Uganda baganibwa abantu walala wonka abantu obwaganibwa neiganga SMS okulingiriza isomero eleganga Boys Primary School wonka wasobola okuba nikanti obagana era munange wuna buno una kolwencho oje basobola okuba nikanti bakuyamba bano bakola ena kudona dona mande pako oluna ku olwe Sunday ngoja maiso okuba nikanti oidandabibwa bakola okuvesa awendale yencho pake sawa abami ndale yobwire ate nga bakoba nti bojayo kufuna obwidandabi ngotere kubyana byo nokebera nobwidandabi esenda Uganda emitwalo 15 jonka bobango lingirire esenda emitwalo 15 diba sente ntone ino kuchirwa ile kino echa prostate but bachikola 1 no kwenda nti bendo okuwonya abasoga ate bingi nti basawo ekigendwa kyebwe kyakuta asabulamu. So tibalinga ino nsonga ya sente. So kumitwa aliku mine etanu, kubaku ya sente doke kebele iwe ngoo muntu chiriwa ilecho, bulimunu ndigo jire wa kebele kusente ndaledo. Wasasula lero, wa kebele wabuliruo jire, wafu na uvida ndabipaka kuona kusenda Uganda mitu wa aliku mine etanu. Dosa Solomon ndio mnala guonka. So, weyambe yambe yomwe na mnala ngali kumpliriza, wasobolo kupa nikanto ya jamba nifibano, bakuyambe, embele kutambulio bulunji. So nga madiriza, ndija kuida mu namba ya jina omulundi mulala nenda giro je baganibwa abajina bakulembera omusawo omukugu omusawo wa medical w'ekizungu Dr. Farida Natukunda atenga ni wainuma osabiti biri ku isatu yali yakamala okuva mu lukiiko labasawo bahabo olwali e Kenya utwalo bakobera ko yaja era mulange yafuna ekirabo ekyokubanga n'omusawo asinze kuida ndabisa kiru kuida ndabisa bulezi bwa habo obwechiri rugavu, ainga atako la kunsonga daba sadabo onka wano Uganda. So ya funechira becho. Butini, omusa wena kulembeda mutimu ya basa obo na bona, abechi zungu. Boli joku bango ya Ghana, kuidua lido eri ya jina, male hospital, abali joku ya mbobo la mkutamba lido bulunji. Eidua lido eri ya gani buwa Eiganga, SMS, okuli ingiriza esumida Eiganga Boys Primary School. Enamba yino, ndiji somo ndio gusembayo. 07 52 49 30 59 ama 13 07 52 49 30 oba 07 82 72 0 mkaga 37 07 82 0

0: bakola entebe de byuma bakola meze de byuma bakola ndiji bakola madinsa bakola bumuli mubyuma bakola budeko bwa masomero giayo anti yesu yona yugala ebagia bafune byuma ebyebyokie mu shape oba mungeri obango kienzem bagali wachitu kilo musentao okuli ingiliza transformer ya masanala za gebeta UEDCL muluso ganapa udekila ba waliya kuchigire ja eingo kakuwe nambe isimu otude okimye manager oba isenkulu wa company yeno 0755 85 83 89 the Benz Capital Brain H2 kilo ani aliyao
1: Wambuga Joshua.
0: Wambuga kwatuza. Yatuza echibono. Kisasala.
1: Kisasala. Ka. I. Sa. A. Sa. A. La. A.
0: Obuta busatu bumwe. Wambuga. We balo sweme soru so gabali lao bali kuidukira bali kuwandi kaku.
2: Ajambu ye fayo.
0: Bali kuranga batiba ila mkazana haba niga wakwati. Oyo musada yali musada mbasada.
2: Yali wambuga.
0: Obori yao.
2: Ngena
0: kwe do mweza binetano mwezo kwe ikumi. Wafuka ise ndiko oli mioruso garuno.
1: Amina.
0: Wambuga.
1: Yesebu.
0: Yatuza. Eri yore mboli kwe nakutinori today no mumatu agaba chami. Nelave musoga.
1: Yesebu.
0: Omusadole ya yemba. Nti anya ando gaire ku village kuno wali ya yanga maria ate wo mulo musisina yatuza echibono kusisinala
1: echibono kusisinala ka u sa i sa i na a la a
0: bakuwa butabu satu wambuga ngoka aligaba muzindalo
1: esemu.
0: Oyi nemi yake meka.
2: Geberensi.
1: Asatu.
0: Ekiya paki idaa kugasanku boine. Sindi kwa sindalo guje andi gucheleze guje. Nge miani.
1: Ogemi omulangira Brian Chitimbo.
0: Omulangira Brian Chitimbo. Nendo kuzigirira ati ngena kwe do mweza abiri na itano. Tuligabe ekiya pa. Mukibu gawanu. Kukialo kia ifeki nubuso ga. Ekiya pa. Mungalo. Tujakuba buonda. Abe buonda mkumanga mwegombo kumbo naku. Mwegombo tubo naku. Mbaba sadawasa ya babu zebibu uzo mwegombo babu naku. Kale. Iwoja kwatuza wene chikambo chichino.
3: Bega nunga kali kwatuza. Okusinza kuno ndeza kwenye kubona sofa kwa wali kulaga wanu. Kulaga anti curve ya ready yongo doko yongera ino ama yengo. Yaka li curve we tuka mkano mdoka oruso gandiko. Ni program edidi kudona dona red yenu edindi edidi kubyangamu emirundi musambu musambu musambu musambu kale wobango wetekereza ku 10 tuli na bitundu 88 na katundeze mukaga no bukutu kumukaga edindi sigayizawo amakumi debayimekawo okutu se 10 deba 10 na 8 no bukutu kutubuna kale ifatu na bitundu 88 Nuhabu kutu kutumoka agao. Mpegano, red ya hizi ni kuruanila ama yengayo kutu wakawe tulibana. Tulini nomu kwa zina mandala asinga. Ebu tumakira. Restitute
0: na kapacho. Mba mwa mu Uganda yona yona.
3: Buti, baba nize mwene sa Ivan Ngovi. Bandang. Iwa.
0: Marankinge.
2: Kole mirimo.
0: Shabani.
2: Wampa kole mirimo DJ.
0: Omukungu aliku muzinda loba kwetani erinario.
1: Mulangira Brian Chitimbo.
0: Brian Bula.
1: Yes sir.
0: Mami Bula.
1: Anje sir.
0: Twalinga bato ongerina Brian lya abisuka bato bato. Aya garumuze iba mweta Brian obali mwe.
2: Na muna Brian ninga tibate yakuboneka abakulu.
0: Eliya muze kubeta junior nako wa mukulu. Webelele. Bula.
1: Wampa.
0: Yatuza echibono kusensebuka.
1: Kusawandirira moku.
0: Kusensebuka.
1: Kusensebuka. Ka. U sa e na sa e na va
0: makaya
2: josa mulonde mukisa
0: agukubye kuliya
2: asera ile
0: gwadema ari kulona ni gani
1: mukisa josa
0: mulonde jo mbyafayo
1: ndikwa kuwa tuze chibono kusensebuka ka u sa e na sa e va u ka a
0: muwakata
1: na kasime inolata
0: bula
1: wampa
0: ekialo kituli kubusoga chabazinga wabali mu mundu nga ali kulamula tukobanti kitebenke ile tibo chiri
1: awene
0: yatuze kibono kutebenkera
1: ndikwa tuze kibono kutebenkera ka u ta e va e na ka e ra a
0: bakuwe obuta bosatu
1: semeyino
0: nendo la musaku director wa jipura eriyao edinga jinja progressive atenga ni director wa jipura kisos ss
2: director wa lakeside
0: ate director wa lakeside ss masese atera ni director wa topa
2: tololo
3: aye mkobe nti buti okui okwenda okumwogera ke obulunje okuwomya ebintu ebyo ate kwakola na radio namba ndala eyo mkobe mtu kobera ku
0: chovo wanaandigano ni gani ari ku muzindalo
1: mukisa Joshua musomyo itambugu
2: tololo
0: Joshua
2: baba kufunde uwo
0: omuntu bwabanga tiyekendereza mukalamu ayinza okwendeerera alikyusaalize mu lusoga napa nti doswa
1: kizira buzibulata
0: doswa
1: wampa
0: yatuze kibono kusesetuka
1: ndiriramu okulata
0: kusesetuka
1: ndikuwa tuze kibono kusesetuka ka u sa e kandire mukulata
0: iram
1: ka u sa e sa e ende iriri ta u ka a
0: busatu
1: mbosimye inolata
0: doswa
1: wampa
0: womya era yatuze kibono kusensera
1: ndiko atuze kibono
2: kusensera
1: ndiko atuze kibono
2: olwire
1: chirika u sa e na sa e ra a
0: bakuwa buta busatu
1: busimye inolata
0: kambali zo mukungu Bwabade mye kamba kanje majoro asimba mwami Ivan ndozo dafuida wale
2: Gamesi monige stay mwenda musambu star ndala hash ni gamot star ibiri mwenda musambu star ndala hash chigena gena chiriku
3: shabani gana ngabe yokumdachi ka atanaitan obata na musambu ni star ibiri mwenda musambu star ndala hash nendo kamisaka abaisse magumba abaisse mena abaisen kwanga nebikabina bina musubo waiswa endale gobye mu kigandalo ndiku wewe kuuliriza ai namba yichenda ulo namba yuliji bone yesim esembe chinana na munana
2: kadoneze mukaga
3: aye mbabu pegano abakagumba genius school basomesa mama oidi abana wetu bakubanga bwampisira kogera bwa luzungu abasomesa abalunji direct na yena katonda ya mwamba hapo kamro ka piston 10
2: ayiku ya bulunji
3: aye babu badangi aye baba wanko pote pamkango ono damu wasende mikola lero
0: ninje
3: bas
0: mwami shabani bonabo osanu isandage bamundi anga nsike yakakaire kalamba anga kasente
2: yesebo
0: kakuwe
2: ero simanga ndo bikola

0: chana mukaga
1: liku ozira wali kulumuko jaga
0: ati nze ndiye
1: ndiye ine bito bizivu obe akoti ate akosa kale
0: ntumira ku Henry makani kama simu ni cabinet ba wataka ba matija ba asha na tumira ku sesanglay ba ka salad birthday.
1: Aliye keyo.
0: Aliyo wa birthday mfumba ye.
1: Ambe atenze mbuzi mko biyente ya ye.
0: Na tumira ku mama nangwe Mariamu. Mbaku. Nangwe Mariamu ebudumbuli.
1: Ok.
0: Na tumira ku mama Eva, Eva. Na tumira ku mkazi wange.
1: Hey.
0: Na tumira ku customer wa ife. Abatu wa gire na tumira ku Ezra kutukola na ye. Bagaman.
1: Ok.
0: Makani Ashirafumu. Makanika. Oyaba mtao nionyo.
1: Kale. Ndoweza mba tuwele kwe ngalo, mwe wale kuida, msolo kuwanga mjamu kwa liye miri mbulunji, mkama asigale ngaba nkumira, munte kateka eyenda ulo. Kale,
2: Koneri asinku la mwisa wakuno mkire, ni mama saa, mamutaka wa mtiti wa sivu ile yuko.
1: Kale, basebo ni banyabo, DJ Fanta, Mr. Boy Bengiri, asipo kuwanga bongera yu, wabwan DJ Fanta, problemu yu ilibana, garudu lijamu ndongo, vichuka mungu kakatoni, vichuka mungu kachi, katono lero ngoi di mstere ya kabia ino.
3: Yeah.
1: Puli uchoji damu na mabala gandhi Fanta.
3: Ndiyo, ndiyo.
1: Fanta wanangi.
3: Kasto wango wakabi wa
1: sigala. Atika na masa na lazi kabili ganda ulo.
3: Kabi wa sigala wakabi.
1: Ganda ulo ino. So lero, tulijamu kwa ando.
3: Tulijamu chilavula ango.
1: Era na ambabu gambe kupa.
3: Lero
1: linonzira ndolo.
3: Kimbachi kama mkupiaka kwa mkwana.
1: Wako vo tandi kana asidiki. Mwana msogoe. Hata chiri kuida kwa asidiki vo kwenye kwedomo izinga maku miyabiri.
3: Ndiye.
1: Tujakuba December.
3: Wa.
1: Mchisa wewe gembe. Ndi msoga festival.
3: Beti iti.
1: Gamunda. Galijia kufuruma bajava wako. Hata yu hata koko kopele bajava kwa vile bintu bino. Aye. Tugafu nyeku.
3: Babu zi wali ya bonka. Tenze yu nako olange bintu bia mbatidi hili yako.
1: Msoga cheko gema kusonecho. Gembe ujakumu iduza.
3: Baso ganga. Mbanebi. Mbana tuiduki la. Muzi, ebi mtu leo mna wale mtu bia yanoneka.
1: Mjakute.
3: Kati wa mkoboto tulibaso ganga uba na chivulume male bro, ntu tulibaso.
1: Ate kati, tiri no mundonga ya tisi, ngafu ni yeku. Na lenge isa kwa chiri mufimbe. Nge jina beku kukapala. During this weekend na beku mchimuge na juzu hile.
3: Mufeno imigati jayimu.
1: Kati jaku kukumia kwa kipokano.
3: Wena, wazo kuza na njamu za.
1: Ati po nanzani na kukano. Kaine nda kusita kumudu.
3: Kambashi.
1: Ariko divanja kakende divanje de njagala gwe kale basaba ni manyamo
3: ngati gogwe chivulu fana gu
1: ah benguziramu.

0: Ndi kusaba buli muntu akemba kabe kuno mtu gwaka weleza nga mwagalu wawe tegere chindu echo atuli kubusoga radio basebo ni banyabo andi kwenda buli muntu aboneke nga akaweleza ko muntu uyu right now ngogoli missing sawa dinongoli uli andi nikwenda kaweleze ko muntu uyu goli naye mu mukwano abasebo ni banyabo nakulwa kusatu atukubane badamu ko anonderere badis DJ Fanta mi survive ita kuziro msanvu ana na mukaga atanu chinane isatu osembi ya sato isatu and then MTN heri ziro msambu mkaga na mnana mkaga chinana mkaga na itanu enambe heri ziro msambu ana na mukaga atanu chinana na isatu osembi yeyo asatu na isatu and then MTN heri ziro msambu mkaga na mnana mkaga chinana mkaga na itanu uweleza uweleza mwagalu wawo kemba ako chonka chendi kuenda uweleza mwagalu wawo kemba ako akali kubusoga Royal Radio kamuweleza buweleze mnanga ali kubusoga Royal weleza wa mwagalu wawu akembako kuli kubango li kuuliriza wanje sebo wabali kuuliriza
1: nyanga jira diyo ingwe mbula mti
0: yesewe mbula mti
1: kakemba ankaweleza kwa mwagalu wanke
0: mamwetani kale webale kuba ngoliyo ngoli ulilisa sala bakuweleza akembako zamuna wa wendi lean on me oh sala bakakuweleza mnange yone na joli hello wanji sebo
2: ndeta kwa na sala nyo kutinzia ne buvuma
0: yesebe buvuma
2: mpele za kumichara wangu mama jaki anaye Kimwende ino.
0: Kale webaleka muweleza mama Jackie. Ya mama Jackie mnange bakuweleza akemba kako. Akola atia.